0: ma fo gugu ego ti piletin ile iwo na ma dominera lo fi eti won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olon lori woli samujo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess la ro pelu show lati ibadan tabi kilosu asiji re ni e ma bo lagboju poko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipe yari fun wa to mo ojo pe je ajo gbadua
1: mo so tele
2: I prophesy
1: ni ajo isimi
2: Sunday
1: Bayanu ti Bayanu ti
2: ti
1: de duro
2: for battle
1: se mo ju adura akoko
2: o wi pe
1: asaju ogun ile baba mi

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Sunday ojo isinmi. Today is 23/08/2026 ojo keta le ni ogun osu elekejo odun 2026 mo n ki eyan omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to jinde eni kan ni woli se ti wolu ni lati jo Friday gbogbo ayo ti mo kobo ati ase ti mo mu bo oni mo fe bi ki o pe Sunday leyi oni je to kan fun o ninu aye loruko Jesu e dide nle gbogbo eyan omo Olorun omode agba okunrin obirin ni gbogbo bi te ti nlanfani lati gbo mi e ja lo ki ologun ajobo Olorun ti oje ko su oju onu ogo mo ni fun eyin olufe mo fe ko gbe body eni bi to ba wa e ja jo gbe orin soki pelu gbogbo agbara engineer

0: ase ton so n gbese lagbare ni to ni aye atorun obi ope bi ope ko ni tan ninu oro e mo mo o se se ogogogogo e wa yi ka oto e yi ka osi bi alagbara mo gbe oga titi lai lo pe mi lodo re in the name of Jesus Christ gbogbo eyan mo lohun e dide nle mo fe ke nawo si waju owo mejeji e te bi eni po fe gba nkan emi duro ninu majemu ati agbara olohun mo duro ninu ipe ti a fi pe mi mo si gbadura fun omo olohun tin gbo mi pe in to ro ko le se laye on to ro ko le ni on to ro ko le da ase ati majemu olohun ninu aye mi ko si ona re fun o ya fowo yen raju gbogbo eni to gbo mi mo wa so le kan na bo se tewo to tun fe fi raju yen ki olohun eni to pe mi to ni ise lowo mi ko lana fun o ko so aye re dotun in the name of Jesus Christ e wa bo ba le gbera to foke a jo foke ni igba mejila bi igba te yan jump a jump ni igba mejila mama a foke ni igba mejila lowo eni keni to di eto re musinsin bo ba gbe body to foke ni igba mejila loruko baba to ma ti temi mimo ko ni ko jule fun sami soro fo oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya gbe body e in the name of Jesus Christ eyin olufe bo se ngbo mi yen tewo emi so le kan na asiri to mo je kokoro nti o mo silekun alaja fun o bo ba gbe raga to le mo sami to si fowo yen boju mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ki oju re ko sisi oni ni Sunday agbara today is our power service na gbogbo eyan omo Olorun e je npo nda ki so bayi pe isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye holy communion service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo Sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo leleyi ko si n to le ye laaro isin kan pe la si se yo bere ni ago meje e je so pe ago meje gba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo Sona church holy communion meta meta ni e mu kan ni church a lo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wonu osu baba ni agbara Olorun e yo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun Olorun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure po denu service laaro isin agbara ti mi fe miss ni eyin na wo bi testimony te bo se nlo leyoko kan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wipe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo Sona church ni o ni Jesus ti last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday woli odekunle epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but a kan so yen on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen nikan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo holy communion eyo kokan si meta meta holy communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o n kaluku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda ti n lo mi so ma tun to so nigba ti n ba fi jade ku nu program yi ago meje ni isiyan waye laaro kutukutu oni and isin eyokan ko si two service loni ati gbogbo youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service eh eyarade lati iworo de wo moto gbagele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyan ayan fe owe bossi
1: mo ti so awon ise agbara ti ara oluwa mo se an gbara oluwa lekan losu for divine strength enikan ni bo lo se je ninu iwe 1 king chapter 19 verse 7 and 8 bibeli so statement kan be oni angeli oluwa si pada wa lekeje o si fowo to o si wi fun pe dide je mu nitori ti ona na ji fun o elijah won ba wi yen be na ni ma se se fun yin la ro ma ni dide je ko si mu gbogbo eyan omo olodun te wa nibi te tin gbo mi ogbodo gbianju lati wa nu service toni is our healing service is our favor service is our power service asiri ti wa niyan pepe yo pomo la ro so on ta nbo wa gba ara oluwa fun la ro yi ke se ni weman nikan ni gbogbo sona church won connect mo mi enikan ti se ma si yin life ni agbara olodun ni agbara olodun mi ati ifu awon kan be ti ma fowo kan loni gege ba se fun mi ni instruction ninu agbara lati sise la ro yi ninu agbara christi engineer je sari wole agbara lo mo bo
2: hallelujah mo dupe lowo olodun lojo ti timothy wo church yi le ro olodun ti ba mi idi te ro olodun fi ba mi ni pe ngba ti ma ti yawo mi wonu church yi ba si denu gate nbe ta ri be ro se lo bi omi nbe mo ti ri pe owo olodun be ninu ijo wa dupe lowo olodun pe akoko iyawo mi jala alara mo re je to je pe fura ara re lo mo wo ara re jade to lo yo fibroid iju olonjo sibe ko ku onu re tan sugbon olorun ojiji oje koja bo ngba to je ara oluwa
0: ngba ti an je ara oluwa oja bo anowe kini aye gbe pamọ si olara wa fu oke sami ni mo ninu oruko jesu ko ja bo le eti be ni ja bo lara mi sida
2: ekeji testimony mi ni pe lati gba ti mo ti wonu ijo yen mo je nkan to je pe o se for organizer tele tele lati gba ti mo se se for ti mo se for organizer 30 na won pass oju kan baba mi kan wa lo nbi bi o to je pe momo mi e mo pe mo ma ba won pade gan bi bi sugbon mi se for organizer ma asibi to lo mu mi lo oye awon yo so pe ma diran se olo mo je ko yo mo pe emi omo la mi din temi o adura temi gba ni pe kolon ko bless emi to ba bless mi lati je ki mo le fi sise fo oluwa mo dupe lowo olodun sugbon gba ti mo wa wonu ijo yin ina tun ku lorun mi tele tele olodun tun da

0: pe ni laaro yi e wo nkan sa in ninu only communion perfect healing lo nbe ninu e iwosan fi pe ko si abalabi to ba fe si ni ko to di pe ma menu le ibuko to nbe nbe o ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o o si dide ni agbara onje yi o si lo ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun. That is the secret behind the communion. Agbara to nbe ninu communion niyan. O to di pe ma so ase igbala to nbe. Brother yen so oni bo se ri tele. Ko si gbogbo ti nbe ninu ti en le pe ni igbagbo ti kudan. But thank God nigba to bere si gboro Olorun to se gbogbo awon kan ta fi yan le. Iyi pada bere si de ba die die. Ebun bere si pada. Imi si bere si pada. Owo Olorun bere si pada. Emi o mogun ti Jesu o le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu woli ko mi ni o ti mo bo wa so e je nde lati le agbara isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye woli ko mi ni o service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo Sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo leleyi ko si n to le ye laaro yi isin kan pe la si se yo bere ni ago meje eje so pe ago meje igba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church only communion meta meta ni e mu kan ni church a lo kan ta bi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wonu osu bababa ni agbara olohun eyo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun olohun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure ko denu service laaro yi isin agbara ti mi fe miss ni eyin na e wo bi testimony te bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesu Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesu yo bere ni on the 27th, that will be on Thursday. Ojo Thursday 27th, titi wo ojo Saturday. Ati ni gbogbo Sunday church ni o ni Jesus city last di pade 27, 28, 29. Ojo Thursday, Friday, Saturday. Ni igbara di ile fun birthday wo le Odekunle Epaphras. Amo pe yen ni Olorun ojiji festival special. Olorun ojiji festival special. Ni Jesus City, but I can saw here on the 7th, and it's going to be mighty. Iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City. Emi Oluwa so pe ka yi po lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen nikan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo an only communion eyo kokan si meta meta lo li communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o nka luku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda tin lo mi so ma tun to so nigba ti n ba fi jade ku onu program yi ago meje ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo Youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service eyarade lati iworode e wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eyin ayan fe owo e bossi e je nfe leyin kun gbogbo eyan omo Olorun ko bo se ngbo mi laaro yi gbogbo eyin te wa ni Ekiti pupa ati eyin ti e wa ni ilu Kwara ona meji lati bere service lati se service wa ibe ni church wo ti bere laaro ma pe awon eyan ti won ran wa lati be ki won wa ba njuwe ibi ta ti se only communion taaro yi a se Lekiti pupa bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi a si se ni Kwara lona meji gbogbo eyan omo Olorun e teti leku eyin te ba wa ni ilu Ilorin eyin te wa ni ilu Ekiti pupa Okiti pupa e ma binu bi mo se nba yin pe won ba njuwe awon ti won nbe nbe won a so ye mo boy yin pastor ye mo boy e wa ba nso le yoko kan in koko gbe meji n to gbe kan si to ba ya bi ti won ti so ti won ti se only communal service la ro meta meta la won na o gba
1: mo fe fi asiko so gbogbo awon olugbe okitopa ati agbegbere bi pe ijo comfort line mission international ti gbogbo eyan mo si olorun ni chirikale si ilu okitopa ni kete ti aba to wo ilu okitopa e je ka so fọlọ ka ba yi pe an lo si ans event hall near state along Okdropa Erije Road Adarafuwa loruko Jesu
2: ni gbogbo bi kibi ti e ba tin bo wa si ilu oro te ba ti de oro eni ki ma to ja yin ni United Bus Stop to ba ti ja yin ni United Bus Stop e bere Benap Event Center Benap Event Center ti won ba ti na won be si ko jina si United ara opposite Oro Grammar School Benap Event Center opposite Oro Grammar School ni Benap Event Center ibe ni awon omo Olorun jijo ti mo josin
3: oruko mi ni Abiodun Iremi Ponsi o wa lati ona lalupon mo dupe lowo Olorun to mo mi lo si ipo loyun ti mo bi layo atalafia akoluko gba rire lo wa wole ninu oyun omo yi nigbati mo ni oyun e oko abro mi travel o se don o wa pe abro mi pe o fe mu kan ninu awon omo mi pe ko ranti iyawo mu jo mo bo ngbo di jo kerin ti mo tun bi omo yi mo ti son lale o to pe pe awon anfani kan sisi le nbe pe awon omo yen ma je meji o gbon mo dupe lowo Olorun won wa leko lowo lowo bayi tori bi sa won ti jade
0: no ba mi gberu mi o baba wa ba mi gberu mi dori ma se dami dabuka to mi o Jesu oba iye awon omo meji ninu omo melo ti ya yen bi won ti ri owo iranwo pe eja mo ba yin ko won lo eja lo mo toju won be ja mo ran won school gbe owo lori oni lo ni je bi n ba yi o to foke ni igba meje ki Olorun ti mo nsin eni ti mo nke si ni gbogbo iha ko gba gbogbo ona ko gbe iran lowo dide fun o ko gba gbogbo ona lati gbe aye re dide be ni kan ba lona ti elomi o si ona in the name of Jesus ara oluwa loni is going to be powerful ago meje ni service la re igba ti o ba di 10:30 si 11 in tin ja won eyan ori owo Olorun won tele instruction ni eje ma ba oro gbe nkan be sa
3: mo dupe tori ekun ni mo fi ko wa kuro ni ituka emi ati baba won mo bi omo merin fun o si ta ile mo mi lori eni to le se ri o wa nibi lati gba na mo nku awon omo yen kiri o to di pe mo ri mari mo wa mari Olorun a si ona yen fun mi lona ti mi oro ti ti mi o pe family re kankan pe ko ba mi toju omo mo dupe lowo Olorun gidigidi nigbati agba oni communion tori eni ti mo fe o pada ko ile mi fun mi ni
0: ilu mi mo wa yi bi owo mejeji soke bi n ba gbo ti ami re dun gbogbo ona ti awon kan ti mo mo pase kelomi o si fun o ayi o lo pe beni kan ba ka eni ti elomi asi terogi abe wo bi aye obirin se lo ni abe wa wo bi oko to fe otalemo lori tomo tomo nkan be o ma ja soro lo be because agbeju enikan da gbo osika ni nke yo kan ti mo mo ni wi pe to ba duo lori oti to to ngbadua to n tele instruction o ni mo wa agbara oluwa emi na mama daddy e didi e wa agbara oluwa ise yen le jade bo lo se ni ara oluwa nikun to fi gbadua ti yi pada oni wa ni won gba to ba ti je pelu christi ninu re emi a mo so pe ka to gbara oluwa o gbodo da jesu oluwa mo because are la fe je o le jare eyan ko mo faye un ni to ko mo faye re fe to fe je lara ko si ko le ba sise o le mu eje jesu ni se ko mo da o mo ko si ni sise ni so asiri awon atayo lele isemi o waye loni bayi ki se ni church we ma nikan o bosona church wa ai re fun tale meji opportunity nla ni an gbogbo awon sona church o connect mo mi emi le mo wo bayi face to face Now, eje n gbo obirin tan ko to di pe ma mo fi kan se lo.
4: Gbogbo awo omo ijo Comfort Life Mission International. Ijo Olorun jiji ti an bo lati Okuku, Ilaodo ati Erinle Abosle ni Yanare bi akia to de Federal Police Ofa. Be na ni awo omo ijo Comfort Life to n bo ni Eleyoka, Ijagbo, Ipe ati Igosun. Abosle ni waju Federal Police Ofa, Yanare bia. Ato ona yen lo siwaju bi a ba ti de Arabia hall to wa leyin Arabia ofa joint club association ibe ni awo mo jo Comfort Life Mission International Olorun ojiji yo ti ma josin. God bless you.
3: Nigbati yan ko leyin to se gbogbo e ko saga baba mi wa ni ka fi oni community ka fi anoint ko to di pe mo bi ma ya ga wole won taize e won se gbogbo e tebi pe elomi gan to gba pe mo bi ma ile lo wa wo
0: oh ayo di meji won ni mo fu awon ni oli communion every anoint asiri ni olufe to ba ti le mo tin be leyin e oni siri si oli communion lo wa but only asiri eni kan la asiri wo to ni won to bere ogun ogun na di afaramo saye won sa nda si eni kan si lele elomi si ko lebu won si ko gbogbo nkan to ye nbe o fi anoint ni gbogbo nkan si wole so awon eyan wa wo mo won wa wo bi le seri oye o aye o aye o eje npo wo biri ki lo so nipa ri kin to ma lo
3: mo dupe lowo olorun koda ni side bi mo ti kuro ti oko mi nge awon eyan to wa mi wa lati be te bi pe elomi ni a bo wa ya baraka ohun fe ohun wa ohun pada wa bo mo dupe lowo olorun ko to di pe mo denu ijo ni igba lockdown tan wole ni mo ba won wole mi mo tin jo olorun ojiji mo kan tan radio yen ni mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa olorun to olorun fi ye wa ni bibai
0: so bo ji mama yen so o ni mo ni ijo ni. Mi o ni Jesu so gbogbo iwo omo Olorun to ngbo mi o le nijo ko mo ni Jesu owo eja ojo owo eja o ya toto sira won eni kan ya mo nti en se ti won pe pi ti mu bibeli leyin omo otito yo si so yin dominira otito to mo lo so dominira bayi nigba to mo Jesu atuni ile mori ti mo tori omo tutun se aye bere si fon mo le fi akoko iso fun o pe mo wa sinu

0: tete wa ijọba ọrun na ni bibeli wi ati ododo re o ni gbogbo iyoku esa o la si fikun a waasu lasan a kerojo lasan awon ewe ijọba ọrun la wa nsa ajo awon ti an ti so pe bi na banjo bojo ba nro awon tele jesu won ni awon nkan kan gbon ti yan so ba n tun gbe awon nkan kan be ti o ye wa lohun to ye wa ni
1: mo so fun baba mi na pe mo ni jo ni pe mi ni jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lohun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so ba mo so gbogun ni won se gbogbo awon mo lohun to ti ye won kan mo fi ore rin ni gbogbo eyin te mo so sokuso akan mo wo yin ran ni pelu gbogbo sokuso re mama join wa bayi join church la ro yi ma bo ninu egbe jesu ni bi ta ti jo n gbadua ko wa wo bo lohun se le tu aye e pale bo ko ba ko ni oko le yan fe emi o so fun obe bi landlord ba le onle o si ko le ti e na apere ni po lohun fe gbo na ara gbogbo eyo e je n gbo obirin tan o se se ki mo le gbe mi o e ja lo church mo n bo e je n gbo bi to ti pari e ki n to ni ka awon eyan oru bo ojo isinmi ki won fi ore oluwa je n ja na ki won to fiti
1: bo wa ni olohun logo baba won gan ori mi ninu oyun omo iko man to le so kan ki mi oko ja lo mo wa dupa lowo olorun olorun ofikun le mi da mi laamu tori ngba ti mo so fe ni ti mo ni mo re ni bayi o oni a aya re nja mo ni ko si nkan kan mo olorun ti mo si wa pelu mi mo wa dupa lowo olorun gbogbo bi mo mi o wo 30 minutes
0: no ni o se wo 30 minutes nigba to nja ara oluwa gbogbo ibi mo mi oni yen gbogbo eyin oloyun di de la re loju poto o de church gbogbo eyin omo olorun te ngbo olorun gbo fun ile kiko o de church gbogbo eyin to je pe o fe ni jesu ni o le mo ni jo so eyan le ni jesu ko mo ni jo a pade la re nibi ta ti gbara oluwa ipele orisi eyan meta la ni ma pe la re o ti to gbogbo eyin omo olorun mo wa fe ko fi ore emi na o rin oluranlowo bo bi se pade ti e na emi na pade onigbowo emi na pade oluranlowo ore eyan mo fe ko file la re eyin te ni ida mewa na ejo ire a to fi se ti ojo monday account number church ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank bi yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade.
2: E wo gbogbo le oni lojo Sunday e ja Paris e awon apostle. Out of apostle 21 titi wo 28. Nje je mo pe idi ti o je ki se awon apostle o pe won fi meji yoku le ka wa ta je iwoli atawon pastor ateyin onigbagbo gba ti wa ka wa nu le complete e wo 30 ni. Enikan ni ke ye mi nti mo so ni pe e ka iwe Out of Apostle chapter 21 titi wo 28 done and dusted.
0: E wo e je ngbadua fun awon omo to ni birthday loni e mark wedding anniversary yin loni e gbe owo yen le ori e gbe kan le dodo eyi ni ase ati edidi ni aye te wa ki olohun ko gbe owo yin soke bo se mark birthday mo gbo nti o sele si o wa ri onigbowo wa ri oluran lowo ko to di wo yin next year wa so itan titun ti Jesu oba ti de Jesu oluwa wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary the Lord will see you through e wa dide ke foke ni yomo odun yin ati yomo ojo odun te nse ninu igbeyawo yen the Lord will bless you eru bo ti o e ja lo church mo gbadua fun gomina wa president wa gbogbo eyin omo ile iwe ati awon to wo uniform anu oba yin sise in Jesus name
2: eni kan ni pastor mo ni testimony ni agbara eni to laye atun o le lo number 080-88-71-65-66 E send the message in Ire Atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.
3: Ojumo oni tunmo oye alaafia lakidiri luju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagiyagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
4: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
5: ki lorukoyin Adeola Adeyemo.
6: Adugbo ole ti wa sile ise.
5: Lati inu garage
6: mi. Kile Olorun se fun lori eto je to lewo.
5: Ah, nton Olorun se fun mi po gan. Ore ton Olorun se fun mi po mi ti e ni kona mi le ka tan. Tori pe mo n gbo orin ati eri e Sunday mi ki n pa kankan je. Ṣugbọn Olorun se mi lore de bi pe Olorun ra emi mi pada. Nipa se orin ati eri re. Ati
6: onowo tori ko le je ko fa awon to n gbo akun bo Olorun.
5: Ta bi tan ba ti bere na le mi na ma n bere adura. Ma n bere prayer e. They man go me see what you ready on me. You mean on me. Even Mukoso me see me can see. Well, for to our mommy. Along there to me sile. Along to me sile ni pa se ad. He call you. As I saw this, she won't come. For this, she can't see. Molo. Molo lai mo yigba. Mon she she she. Along she. Along she. Along she. Along she. Along she. Along
6: she.
5: Ben.
6: Ben.
5: Ben.
7: Gbogbo je ti won ni ileri pe mi o ni ba won pe ogo won e ri ogun odun pipe pelebe tun se rewa to yi egbon ti abuku to ku olorun ko mu ku lara yin gbogbo awon to tun se ra pada ele ngbe nkan nu radio ati ni te fi sapere gbagbo loni gbogbo awon to ri mi gbo ase iwosan yo wo nu e lo ati rupin ra pada yin pe ni ni ra pada mi yan ni oro re gbogbo egbon ti abuku la mu kuro loni loruko jesu e ora nu gba lekan se ko rire o ogun yin o ni gbere
8: oruko mi grace babatunde adugbo le ti pe sure to ba agbaje gbaje kile lọlọrun se fun yin ni gbogi fogo olorun mo pe yi bi osu meji ke ni pe mo gboro yin pe nu mi dun ogun odun meji bi lo koji to tin ja mi ogun yen se ni
6: kilo ogun
8: ah daddy oju ala ma pe mo wa loju ala mo rin ninu oko ninu gbo emi nikan ti ma ti wa o ba ti ma ti ma ti rin lati re mi ma ti ni ki n to ninu ko yen mari kori bed ni mo to si imagine mari pe bed ni ti wet ma ka ni ka baka ma lo to yoku sinu poti o se ma se lati 38 years mo ti gbadua gbadua gbadua gbadua gbadua ko to loke ti mi o ti
6: ba o lo se wa kan eto ta nse ma
8: eto yi mo to fun yin mo pe yin mo eh te ti gbagbe mo pe yin pe ojo te ti se fun ka ma koko
6: igba se
8: pe ajo bere mi
6: okay
8: mo nigba ti mo wa trap mo mo ku on badan mi gboro yin mo nígbà tí mo wá gbé bí oṣù méjì mo tún lù rédì mo wá gbó mo nínú mo wá pè yí pé mo gbó yí pé nùbí dẹ́ dùn àtìgbà yẹn ni iṣẹ́ gòmí ti ń dé léra léra léra léra léra wọ́n rán oníṣẹ́ ẹkú sí mi wọ́n rán àjọ̀nú kú sí mi kò mọ̀ rí mi pa.
6: Adá ògbó padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ìdí ògo mi ni pé ẹlé ẹ rí mi ọlẹ Ayọ̀dẹ sọ gbàtẹ.
8: Ó sọ nínú mi.
6: Pọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ogun yóò ní gbérímọ́ o.
8: Àmì Jésù.
6: Ẹlẹ́mọ bí tádùn ayín ti gbà. Pé lórí ètò
8: ìsìnkú
6: ọ̀ ti pẹ́ làdùn ayín ti gbà bẹ́ẹ̀ ti ṣe sọ. Lórúkọ Jésù ìpè ápè yín sí o.
8: Àmì Jésù.
6: Ọdún méjìdínlógójì 38 years.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Mo ṣe yọ sílé.
8: Bẹ́ẹ̀ni.
6: Tí n bá sì wọ́jú orí yín ẹ̀ ti lé láàádọ́ta.
8: 54 ni mo wà báyìí.
6: Lórúkọ Jésù ogun yóò ní gbérímọ́.
8: Àmì Jésù.
6: Ẹlẹ́ ti lórí òkè ẹ ti lọ pẹ̀tẹ́lẹ̀ ti lọ gbogbo bí. Gbogbo tí ẹ ti pàdánù Ọlọ́run kó dá padà ní ìlọ́po fún yín.
8: Àmì Jésù.
7: À ń darí ogun padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n bá wa ṣe é. Ẹni ìdádúró ọdún méjì ti ní ogójì fún ṣíṣe ìyọsílẹ̀ ni Ọlọ́run tọ́ lórí ètò yìí ẹ̀gàn àti àbùkù ní ogun yìí ò ní gbérí mọ́. Ìràpadà ẹ̀mí ènìyàn ni ọ̀rọ̀ tí à ń ṣe yìí fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Àwọn tó tún ṣe tí wọ́n lónìí àmọ́ ẹ̀gàn àti àbùkù wọn kúrò. Ẹ̀yin tá a ti ṣẹ́gun fún torí pẹ̀sọ ẹ̀rí yìí lórúkọ Jésù Olúwa kó gbé ogun náà mi mo bá yín yọ.

0: ni ope ni mo fi wole la ro yi
1: ojo baba
0: lorko igbimo alase 32 fm 94.9 lorko gbogbo awon mi ri e ku amoju ba mi o wakati eri wakati adura to so gbogbo aye po wakati eto ti ko fi tesin tabi ti eya se Dr. Apostle Tawalade lo ko mi elio wa nbi o elio ni amoju ero mi 32fn94.9 feyin on Facebook and on YouTube
1: on them about it
0: apata sina white juba oni monija awon meri social media etele mi ni tawo te ko balade on Facebook aposu te ko bo on TikTok life and dare bere sini ju ogo so olorun gomina adeleke lo je ki mo pe agbara wa ninu yin olorun gbo
1: torina
0: be niyan ba ni poruru okan bere sini yin olorun te wa gba pe eni ba mo pe da gan to mo olorun yin le ri ijakule pade aki gbogbo awon mo osun je ka mo mu nkan kan lara baba yi won o je ki yin re lo soke laaro.

a fe be olorun laaro yi. Iroyin kan jade laarin ose yi. O kan ni ah se mi ati Taiwanzan laji Taiwanzan yi. Ah se molebi ni wa ni. Mo ni kilo ona ejora yin o. Ati pe awon Taiwo emi na Taiwo. Nigba ti oro ti sele le ti ni awon to wa lori status adura ni ure woro woro woro ninu ile ni kokan oh emi na ti je anfani awon eto ise ranje ti won se be ni opolopo ni Nigeria ani ose yi ni omo baba ogogo jade omo ilo je ka mo pe baba e wa ni stage to lagbara gan o ni won ni nkan tan pe ni jejere o ti de ipele kerin Oh, oh. Dokita ti ti wo pe oso na abayo omo ni ta emanu akijo ro wo lele yo ona abayo la won wa be ni awon opolopo bere

kora won si kora won jo won bere si ni gba adura e lo ni kaluku gba adura ye ni pe adura le se on ti dokita o le se o mo la rin lori eto yi emi o mo nti wo na ba ji la ro yi o olorun le olorun ori eto yi ko fi tesin ko fi te ya se eto yi ko si juwe le ejo sin won juwe jesu to nsa la se pe igbagbo wa David lana ni mu ega ti abuku mi kuro ewo eri ta gbo wole yen yo ma ti eyo fun odun mejidini ogoji baba yo ma ti eyo fun ogoji odun o ti lowo kan gege bi awon loyibo pe bi an ba ni bedwetting won si sai an bedwet won gba pe awon kan kan wa teyan le se won ko gboro koja o ba pe jomo odun medogun o ba di pe lojojumo ebe loku o olubebe to ebe mi o ebi o mo ti wo na ba je laaro yi bo Davidi o ni mu egan ti abuku mi kuro Psalm 119:22 mu egan ati abuku aye mi kuro ori mo pe eri re mo eri yen ni igboran ta wa nlo lori eto yi eri yen ni igbagbo igboran ati igbese tin ba ni ogbe lanujo olorun mu gbese mi kuro tori mo pa eri re mo eri yen ni owo ti a nsan lori eto yi a nsan we eto yi ni o eto yi ko ni omi ko ni ororo koda ko ni bi to le ni ma sare bo wa pa bi la pa pade mi laaro yi mo ti igbagbo re ba ro mo temi emi o tu oje o ibe ni irapada emi eyan ni oro re o si irapada ta le se mo leyin ku jesu a o le peran ko se tutu ta le gbe ko se ebo mo bi bi je ka mo ke irapada emi eyan ni oro ta wa nse yi bere si ni tete olorun te ba wa lori eto yin to to emu egan ti abuku temi na ko o su wi be je be leleyi emu gbese mi ku o emu esan mi kuro Stanbic IBTC Bank. Alade Olubunmi Folasade. Ibele ni irapada emi eyan ni oro wa. Inu te fun wa ta da pada. Ori eto emu mo pe Olorun ni on gbogbo ni ikapa. Papa ninu aka won ni orun e wa rabinrin Desola Joshua omo obinrin ti oni ile omo a le ma so papa oni ile omo se pada debe e wo awon Fatima sis awon ti won oni oju ti won pada riran pada e wo omo ma ba pampa ta won na ni aisan gbemi gbemi yi emi ko bo la fun ni mo be pada lo se ayewo ti won si ba nbe mo ye ni pe Olorun ni on gbogbo ninu aka won ni orun owo ta nana ni e fata wa ta nse yi da pada fun se ran se yi odo lori Christa pata ile biran yan ni

0: bi o ti se sami adura re agba o adura o ni se ti o ti won na lenu ope
1: ori mi ma buru kale da mi mo mo gba bodu oluwa
0: olorun awon baba wa wa to yajugba ami roroyan ti a se ni ose to koja on dari ogo pada sodo olorun opolopo eri kini o le katan o ti so itumo ororo fun wa gege bi omo ja apostle te christi ati omi mi o ta omi mi o ta ororo mi o dispute awon ton fin ti se ranche o da mi o ni le josin ti mo le ni mo sare bo wa pade mi olorun rin ni ije ejo gan lese kese ti mo anoint iwaju ori awon ti gratitude won ti to ti halajo opolopo odun seyin loju ese won gba ipe ayo won si gba nijo monday be ni enikan to lo melo lati e fe so eleita se ni osu to nbo

lo sa awujo wa kini bi beli wi ibe ni ni to omo re ko le fun o ni isinmi won kan kan sele ni awujo kan kan sele ni se Friday ni awon United Bank of Africa UBA ani ti o ja saju banki yi patapata agba toni elumelu oni ajo kan ti won pe ni elumelu foundation ajo eni won ti se pagọ e ti awon moto eche jade facility ton le ni egberun marun

0: kaabo pada bere si ni se ira pada fun omo e o Stanbic IBTC Bank 00171645482 emi o to je o a fun omo te na ni igba keji bi ti Ibrahim ti bo ah mo ni alejo ayo ase amodun ojin afi ka gbe ma mu ere abi ba la se npogo yen o ma mu ebusu je elo e ka ro ma o Hello, Eka Roma.
1: Eka Roma.
0: Adupe o, Mama Obise son ye, Evangelist Obise son.
1: Yes, sir.
0: Our prophetess Obise son. Eyin le soju fun iya ara pade mi laaro yi. Mo le yin le soju fun
1: gbogbo.
0: Okay.
1: Mo ki fun awon eniyan Olorun patapata. Mo ki won fun anuta riga te ri se boya e mo ise ran se ran. Mo dupe ke lopolopo popo kan ta jo ma nsirin irin ajo ni odo odun. Tajo ma se isoji isoji kutukutu wo ye na ni mo tun mo wa si ori eto loni loruko Jesu bo luwa se be te ni e wa loruko Jesu yo dara fun gbogbo wa a ma se isoji yi la a ma se isoji yi lati ago mefa a mo pare ni ago mesan odidi ojo meje lati ma nse yo bere ni odi 24 ye lola a pare ni ojo Sunday to nbo
0: ago melo la ago melo
1: ago mefa ni sa
0: si ago melo
1: a ma pare ni
0: Agomelo si agomelo
1: Agomefa si agomefa la ma nse
0: mo dupe pe
1: ni na mo wa
0: be ni odun to koja ojo wa be ni pelu mama wa ti won sun ninu oluwa sugbon mama sun ni mama si ku so gbogbo wa ti ajo ma npade awon to wa la muloko bi ati se ma nse lodo odun o ye ba mi juwe bon ti se le de amuloko yin e ba mi juwe
1: E se daddy, loruko Jesu ojo ni si wa. Ta ba tin bo lati dikidi, ta ba ti le di Olorun sogo, a wo pa amuloko, lati amuloko, ta ba ti le so ita bo le larowo na. Arowo na ta ti so wa yen, ina larara to si sale. Koda si fe gbo kada bo olokada ni be, wa so wa ni church ya ira pade mi. Ah, be mama yen ku ni osu bangeli won. Jesu to sise ninu peyin oda wo duro. Iba je po duro ni so e yen na joko sile ni ko le ri Jesu. Sugbon gbogbo kan ta jo ri owo Olorun, e ja jo pade ninu soji yen. E ri Jesu ninu aye baba apostle. Baba to seto lowo na ni baba apostle te koko. Loruko Jesu, angeli yen yo sise aye mi ati ela se pe e je gbogbo won jo pade.
0: To
1: ba wa je on the 6th osu to nbo, ini aye soji ni ajo lo
0: we je.
1: Olorun e sakan ni be ni. Olorun en sakan ni to ba wa se loruko Jesu ipe yen yo sise yanu nla ye mi ate e wa pa awon ranse Olorun alaye ni orisirisi emi ti mo soro na prophetess Rachel Obise so iya gbalẹ mi ebe mi na nbe gbogbo awon akorin ti ne mi mo jo ninu won gbogbo patapata la jo wa nbe e je ka jo wa pade Jesu je ti e tese do de wa loruko Jesu ipe yen oni baje gbogbo ti to npa mi loruko Jesu e ri anu to ta
0: yo baba ti
1: poste se pa do
0: e ba ti number yin de ami
1: Okay, opolopo boya la boyo ti gba pe boss of ni abi boya ba kan 070332146
0: e ba le kan si e fara ba le te pe le kan si awon ti o ma pe yin fun boya
1: 070 070332146 07 loruko Jesu ati agbogbo wa
0: yin ami o ipade wa bi oyin olorun ba wa se e to n te

0: ti ile re si ninu bag enu loro abi soro ngbo lojudo ton toju agbara ha rara ma daru aso be soro mo son to ye lasiko to gbagba mu ojo kini osu kesan do 2026 lojo sejoba apinle oyo fun gbogbo wa lati ni goro idale si laye ka won agbegbe wa ko yo eni kani sile ninu ile ni bi ise ile itaja ile gbe ko wa ati ni bi gbogbo oran yen ni lati ni goro idale si ma dajo si ko fin to bere se owo re gbele si bi to ye imototo ipinle oyo bere latodo emi re olodi sofin ipinle oyo lati dale soju titi tabi bi ti ko to dale renu lona to bojumu je ki ipinle oyo ko gba ni mimo ikede yi wa lati le ise ijoba apinle oyo to mo ti soro eto ajika labi oludari onimero ademola temitayo aderinto
1: Toy la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: Ejowo, eduro na jare.
4: Ah, ilo sele.
3: Ki won to so wa po. Nje o ranti po sele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ki ise le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026.
1: Eh, ni tuto.
3: Ka cha so pe o ti ran won abi?
1: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti CDK e wa.
5: Iwo lo tun je CDK bayi.
1: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
3: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi?
1: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
3: Oluso agutan, e so wa po.
1: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí
7: 0707-460-3911.
8: 32 FM 94.9

0: Jesu agbara wa je ka mo orin wa leyin ti abaka iwe orin ta korin yin tan awon eri kan yo wole ni koba koba eto atesi waju orin 502 ninu orin jo apostolic christi o ti to Jesu fagbara wenu mo e adego ke kawe
1: o ti to Jesu lo fun wenu mo bi
0: o ti to Jesu fagbara wenu mo bi
1: awe onu eje odragutan
0: eje toju eje lo awe opolopo yin ninu eje toju eje lo eje to yato se eje wure tabi agbo tabi eje pepe ye ti won fin se ira pada ko ni tewo gba mo gbogbo ebo ti aru ni pepe ju iwe orin kan niyan ko le mu ese kuro idire ti o je pe ninu oro ti olorun fun wa la nda pada ira pada emi ni oro re e kawe
1: iwo agbekele ori ofe re
0: to ba ti gbekele ori ofe gege bi oro ti mo nso ti igbagbo re romo e kawe
1: awe on ejo daguton
0: gbogbo n to ba wu ko ba ji to ti fenu ko awe ko ninu ejo daguton awe akawe
1: awe awe onu ninu eje
0: awe ninu eje
1: ninu eje ti wi okan mo
0: ninu eje ti wi okan mo
1: asore
0: afunfun
1: a
0: ko si mo lau lau
1: awe on eje odagun
0: leyin ta ba we ninu ejo daguton aisan yen awe kuro gese awe kuro iyagan awe kuro igbagbo igboran igbesere ni se o agbadura fun gbogbo eyan laisan lekan si won bi yin mo to ba wo ko je isan yin pelu irapada yin ajo je mi aya yo pa mo won fi beru bojo jade kuro ni bi kolofi lo ni o do mi ni ra o ami orin 502 elio ni yo si waju wa ninu orin abaka sina white ni oga akorin wa yade goke oni instrumentalist wa oya jugba

0: e ka bo pada
1: aje yi
0: ebi ati awon omo mi ti ya wa ni inu kulumbi awa wo pe ile aye yi le gan o
1: ki
0: o fi ogoji odun se yo sile lati kekere.

0: nu laaro yi o be ni olohun mega ti abuku temi na kuro tori mo pa eri re mo eri yen ni igbona ti mo ni ko lo se ira pada emi eniyan ni oro ta nse lori eto emi o fi tu oje ba wa lori eto yi mu ega ti abuku mi kuro
1: oni no been done always a we pick
0: mama yi o ni soro baba yi ngbo mi ko soro egun aye omo mi kuro owo komada kon se polowo sa
1: aide
0: sachi agbala Gabriel Foundation nbe yan ba wo nti awon eyan gbe jade lo ni ruru eru aye ya ba yan omo kan wa lati koko niye ti kosi ororun sun bo si bu banti nasiri si lomo yi
1: like
0: agbe won sori agbagbe pe won nilo owo repete Olorun ko fun lala

0: ma ba se la ba enikan ni ngba te ina do soju kan bi adago mi e ma ma so be se mi mo o lo mo bi tonu oni kaluku si
1: oni bo je
0: yo ba goke awon ti oni re oni ri o oni ngba ti oro ti alaji ogogo isele oni kaluku ngbe kege agbo jade opolopo de nse boya ki won le mo won lo to awon na nse ru asan bayi o baba to wa fi agidi de be oni ah o mo ko to yi o tle je pe awon ogogo ba wi pe awon ran nse lo be yin o to wa pada o pada o to re aforije ese pe kan jo kan dari jo won o ohun oro lo be yin no anu wa lori eto yi laarin opo eyan ti won ni oniruru aisan olorun yo fi anu fo jade o sami ati gbagbo re ati rugbin ra pada re gbogbo to fi se apere gbagba a fi wo sun a tun ton re ko Jesu agbara wa o da gbo awon eri yi o isilekun eri re lekan si white oya juba
2: o se ka ro e ku se oluwa oluwa ma sagbara do tun emi na je kan ninu awon omo yin lori afefe o apostle je gba mi o ko lo nsanu fun mi tori ati bi jo meta ko ki n dun mi omo otun mi lokan dide lokan lumps na ni mo pe tori mo ti experience nigba ti mo kere ti mo ti koko se operation ni lumps na ni mo kun mo pe ni this time ki a de lo hospital pe emi te de ni mo take a minor but later I lost hospital no be si sha check and my so pe cancer ni o ko afita on ba fa omo to mi ah mo de ti sare sare gbogbo medical to e ka se la sare ni even as at mo ye by sorry mo so ti be another treatment ni gbagada general hospital leko apostle ejo ejo fun mi ni toni emi na ti gbo ta yun ni testimony mi na fe ni testimony asadura mi gba mo ra repete ti mo fa awon eyan ko lo je ko sise fe mi na e gba mi baba mi e fun mi ni toni ti mi na le gbe se ti mo le gbe e sanu mi hello sir apostle we ku se oluwa mo le ri o jesu seun o olorun ba mi pa ogun cancer re ninu aye mi mo dupe gbati mo send message si te fun mi lawon ton na e wa so nibe wi pe gbogbo nti e ti n ba lo te ba ni ki se ti n ba ti se ti hospital na ba ni ki n se pe ki n tun ki n fi yen na kun so mo wa lo hospital mo wa be si gbagbo treatment won wa later igba ti mo ti lo gbogbo te fun mi o won wa so pe ki n se cancer bi pe lumps la so ni mo sa ti se won ti ba mi se injo ton se na ni mo

0: gbogbo ipaya to wa ninu okan mi to nba mi ninu je ti mo wa ti wa gbe tan toju toju apostle te ba ri minister fi bi omo koko ngba to lon ti ba mi se gbogbo ogun na mo dupe gan o ogun na ni se le yin lori koni se sori iyawo koni se sori awon omo gbogbo be tin ba wa se to lo ngba wo yin se yanu loruko jesu e ma tesi waju arugo wo li lo lo ba wa se yin o e se mo dupe gan ni sa o
1: mo mi oluwa kemi e je ka dari ogun pada sodo olorun lori eto ile olorun ti ma so bi dire e woruko te pe yen ngba te pada lo won ni o si nbe mo ire de akra ni e ko stin ti jesu o le se kosogun ti mo le gbe mi o si ton ni kan ju ira pada ta n se lo ira pada emi eniyan ni oro re ogun yen o ni gbe ri mo jesu ti gbe mi awon to tun se ira pada tan wa ni rupo te wa yi jesu lo ko gbo ogun na mi ki bo gbo yi bo lowo ogun jesu agbara wa ami
2: ifoma ohun ka
3: adugbo le ti wa
2: lati Saint Stephen to di olo
3: okay mo ro pe omo yibo ni abi
2: beni
3: pe gbo yo barada
2: beni
3: ki lo lohun fun tori e wa ti le se ni yajo yajo ni kia kia
2: nkan to lohun se fun mi o ya mi lenu gidigidi nkan to lohun se fun mi pe on the 15th of July ni mo ma ri nko alejo mi mo de ma ri fun 3 days or 4 days highest 4 days but bo se di after 4 days in 5 6 7 one kini le you dem float on flow gidi ni mani bi mo se wa pe nurse wa ni yen pe nko pe npa nko bye bye o ba ko ogun fun mi but ni mo se nlo ogun yen o tin lo 27 ni mo se wa nlo ogun yen ko ti e sise rara but bo se mo ba so fo lohun pe mo ma se irugbin mo ma se arobi en gbogbo e ni mo ma se so bo se wa se pe mi se lo se irugbin 31 so bi mo se lo se irugbin 31 yen mo so fun lo wi pe before 31 ko dawo duro so bi mo se wa se ni ale 27 bo se wa di 28 29 30 o 31st yen o de dawo duro de o dawo duro de itoni te ma fun wa ni o itoni te ma fun wa ni o mo ma follow yin gan ni mo ma follow yin gidi gan ni mo ma follow yin gidi gan ni so o de wa dawo duro nko alejo obirin won fi dami laamu olohun de wa da duro iji yen pe ji rara pin se jo ya be ni bo ni mi o be ni
3: ogun yo ni gberi
2: ami jesu
3: owo to ba fe gba yan mo yin mu atowo atolowo fun ogbeda
2: na ami jesu ami jesu ami jesu
3: mo gbo eri ta ona yo tun se irugbin won tori pe ati ko pe ira pada emi eniyan ati ri niyan o ni oro te lo se yen ogun yo ni gberi
2: ami
3: Jesus.
2: Ami Jesus. Ami Jesus. Ami Jesus.

0: satani.
1: Ni ijejo inu mi dun ara mi ya gaga.
0: Owo re ko
1: woli olola nilu e. Omo mi lo so be Emmanuel Alade. Ore e kan yo se aisan to doju ku. Wa gbe lo si UCH. O se ni se pelu okan edo gbogbo inu sa.
0: Ore mi lo mo kan bale ifoya o si.
1: Emmanuel ni awon to wa ni gbogan le gbo ni ijejo. Ma se ri oro yi. O ni awon atore yen wa dupe. Ọwọ́ wa wo pe ni n ta ma so pe ira pada yi je ko na ti e se jare o ni waju Olorun to ba teyan ni pe jari ro ore na wa nbe mo nse transfer gbri o ni ko pe na ma pe on pe ore ma bere onje o ma bere sinu response treatment o ti wa le onjo wa dupe pe emi o to oje Olorun ba emi na nse
0: igbalawo ni e nowo
1: mo anointi awon eyan mo de so ready ituma omo ejo apostolic christian ni mi
0: igba to
1: won gbe mi lo be won bi mi be ni mo ko eko nipa won ninu theology won gan mo ni bachelor in theology lodo won leyin ti mo tun lo keko nipa ise iroyin na

0: eti ati soro eti po ba se close ni akan gba message iyen owo feyin ti re olorun lo mo iye odun to ti feyin ti won de pele se kese owo yen wole Monday
1: gbo eyin ti aje danu
0: omo bi nkan ni ohun o debe ri o ohun o gbowo ri laye ohun ohun de e ma gbo gogo e ele ti a o se yo waye ni ti ogun ojo osu kesan a je fun tojo bi mi pelu ase ti olorun

0: se akoso ere ori itage ile wa yi Hollywood o pe jo fun adura to ni mo mo ki adura ni ngba agbara ki ngba be ni awon eyan ti taju kan ti won ri baba eleso ami kan wa ni bi egbori won won ni ki awon na lo se ayewo ara won daada mo gbadura pe egun omobirin kan soro boya lisi abi oni awon o se egbeyin mo ona ma n gbowo jo fun won gbeyin ni egbo soro ni to so yin ati kon lon ko dari ta ba ri egun to n ba won egbe won yin rin eje jesu ko pare ogun ologun ma jo di temi o mo feran won pupo pupo ba mo ri baba opebe
1: to gba be lo soro
0: lati bi odun meji lo n ti wa nle to n ti gba eje merin ori pe awon yen je eni gbojumo ni won se on to da ke yan ma fi esan lo gba o mo gbadura pe ogun ti adura o ni ise ko ni de ba o gbogbo awon alaisan atawon ta ti daruko won yi olorun ko wo won san awon to ba ni ore ofe lati se irapada fun won abi ti won na se gege bi ma je mo olorun a ra won pada olorun yo fun won ni eje tuntun okan tuntun wa buru jayi o ni ku soju ogun ni olorun ni emi gigun ati alaafia mama CAC Tabernacle of Restoration
1: eleda mi gba mi o ninu adonwo ati adonton
0: a jo nje mi ma baba lo ma pe awon bi meje mejo awon gba ticket won latoni arabirin kan ni won kun momiji o lowo

kabokwada 32FN94.9 ni gbọgan ta wa ni jejo ni arabirin kan le mi ta pa bi ti philippi won ni awon fi ticket marun kun ma meji o lowo so ṣugbọn okunrin marun ni kin pe tin ba pe awon okunrin yen tan so tin ba ni anfani lati pe awon obirin die si e wa gba ticket yin latoni lo te ba ti demokola egbe okada ile lo si 32FM ori oke mokola ni eyin premier hotel ibi traffic ti won se na si yen te ba ti gba be wole iyana koko laport adugbo yen ni 32FM wa oko laughter house premier hill mokola igba kigba ele wa latoni etete ba pari eto ele wa gba ticket yin tabi te ba raye laarin ose on the 29 ni just Saturday to nbo lago mejila ajo pade ni recreation club ni waju adamasigba awon to wa si todun to koja aje lagun ni emi gan ni mo ngbe award lawon eyan lowo atun jo pade ni agbara olorun konkero to wole sinu kulure o

abi Saturday abi Friday ibi ti won tin fun awon odo obirin odokunrin to je njade facility ni danileko papa lati gba won sise banki gba to to akoko bere obirin kan ba gba mic oni Mr. Tony good morning Mr. Tony akoto e fi Mr. C good morning Tony baba e koko firi girigi patapata banki ojo ori ni ka so ni iyan tun ni boya toye lo fe pe oni yuyu mi toye oni no oni Tony good morning ah baba yen fi dugbe dugbe a ku bo loju ese ile oni e ma gbe se oyibo wa sile ti wa nbi o ye ko mo bi yen tete kunle o a n se pade ta se last ni jo kan ni wa mo ke olori oko ba nba o yo 32 fm wa nbe wa bere bere kan bi baba che dide ah mo ya sare chi fila mo ni la la sa ladi mo mo boyo wa nbe njo yen e sa ah era sa olori oko bamba mo si fila lori ni mo binu sa mi mo ke wa nbi sa o nipa awujo ama kure to ngbiyanju lati correct e pe you can call me Mr. Tony o da ko ti ani e ma binu sa ma apology o eko bank ni pe a ma ri awon ga fin ni o awon kan ti so o ani eko bank ni lati ri ra awon fin lati pera won lori kan lati fara won ni irun po.

onwoko onwoko lalubari koko ti o ma kisi e lohun wa asa no tresi ni chera pada fun ra mo to wa ni rupo bayi yara pada mi e je ka gbo ise ti won ni fun wa tan ba wole ta won eri kan wole ni kobakoba o go olorun orin ati eri re 32fn94.9 le tin gbo mi dr posta walede nlo ko ni tani onija ti egba onija temi gba o awon to si ti jagba olorun ko ra won pada o

0: Emma pe mama sorry 080-5525-8124 tabi 090-6567-5026.
1: 08055258124 lorukọ Jesu e pe fun iye awon pade wa laarin osere lati jo sin ni ago meje si mewa la wa nse sin ni jora pade mi ni alowo na bus stop onara local government e to tun da bi re ni do Monday n la nwe awon omo wa awon ye iwe won ti joko lati ago merin si marun lorukọ Jesu won we awe yi
2: amen
1: Janu osere
2: amen
1: won ti wa na olude aye won ni so
2: amen
1: won ni sere se
2: amen
1: abọ Olorun o ja
2: amen
1: ni do Tuesday anjere Olorun Olorun era ti keni lata go mokara titi da go kan awon oloyun atoni bisi ta ba ti kuro ni pade oloyun atoni bisi awonu anjere titi da go men gbogbo ere seyan mo nje laye lorunko Jesu ajere
2: amen
1: aje ko straight n be lojo alamisi e mo je agbagbe lati gboro mo lo ta bo ka jade ko straight tabi sakula te ba ti dade po ebere ori apata ngeri to e pe sakula ni te ba ti ka to ni sakula re ti sabodu e ya wole e gbadua lori oke mu se leri ori apata ngeri ni eyin na te ba de be mo ori apata ngeri ni adua ni o gba o
2: amen Jesu
1: e mo lo be lo se so e mo de lo be lo fa agbon sori apata e mo lo we sori apata ibi o pe wa
2: amen
1: ara ni
2: o amen
1: loruko Jesu awon ewe wo ni re da
2: amen
1: ajojo ra pade mi nbo osu kesan ni la jojo ra pade mi a si bere soji wa ta mo se isoji do meje kutukutu owuro oluwa lo fe pa ni ba wa ni adu loruko Jesu ara ni
2: o amen
1: e ti ma ba se mo se gbe yi ta jo se lata agun mepas mesan ni idaji ni bibeli pe ogbe ni kani to ba wa olorun ni kutukutu owuro yo ri olorun ta ba le ti sori obe ka lu po gba ti oja re lo to ba ipo na jije ni iwo le wa mo so to ba ti da ro ko mo re bi se re loruko Jesu a rogo wa
2: amen
1: mo be ta se da me wa olorun da bi mo
2: amen
1: loruko Jesu eyin agbalagba gbo je yin
2: amen
1: e ni pojo olorun
2: amen
1: ni ato se atoro de gbe siwaju loruko Jesu agbagba ro
2: amen
1: ase olorun ko wo be
2: amen
1: a ni se mu
2: amen
1: a ni se
2: amen
1: jo ni da wa
2: amen
1: ori wo ni da ba
2: ma
1: o mo du
2: amen
1: ase okun
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen
1: loruko Jesu mo fe wa soro
2: I want to talk to us
1: no year
2: about the word
1: ninu bibeli
2: in the bible
1: psalm 34 ani emi o fi buku fun oluwa
2: I will build the blessing for god
1: nigba gogo
2: all the time
1: ki eyo ma wa lenu mi
2: ki la he wants to be in me
1: ko mi yo ma sogo
2: I'm going to praise
1: yo ma sogo
2: He said, look,
1: and
2: the light on today, and there is no
1: teacher.
2: Look unto Jesus.
1: For you
2: to see the light. Look unto Jesus. For the message to function. Look unto Jesus.
1: For
2: you to receive mercy.
1: You
2: this poor man.
1: He
2: shouts God.
1: I'll
2: listen to this.
1: I'll
2: accept
1: him. When
2: he shouts
1: God.
2: When we shout to God. The Lord will accept
1: you. You are
2: not going to reject
1: God. Ma gbadua
2: pray
1: iwa o ni gbadọ
2: o to ju
1: o ju wa o ni ri di
2: wa no ju li
1: ya ngeri oluwa
2: ise ngeri
1: o ko be ru e ka
2: control
1: the sin da won
2: ara sebe
1: awo
2: li
1: ki o si bi pe
2: ere
1: ni oluwa
2: good
1: arabu kofu
2: blessed
1: ni okori na
2: is for the man
1: so be ke
2: ni believe in him
1: e be ru oluwa
2: is care of god
1: eyin e ni are mi
2: mo all is only better
1: ki tori ti ko si ai mi
2: come on la
1: awo to be ru
2: e o to li
1: awo ma ke ni amasale
2: ni aso la ni o to
1: ru ya si ma
2: pa ru hungry
1: suba
2: but
1: awo ti
2: Oluwa
1: o
2: da
1: kan
2: do
1: o
2: sala
1: e
2: you not be poor?
1: 08055258124 08055258124 lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ àwọn ìrìnlá.

a je wi pe ka te si waju loku o se be mo wi pe aye kan o se fun wa lati fi sofo e ja lo sinu eko wa e mo ki se awon eke woli apa kesan oni ni a te si waju ninu eko un apa kesan ni a wo loni sugba ale mo ka eko kika wa lati ran wa leti nbo lati mu eko un jade gogan la nsa tu pale re inu nbe ninu we mati ori keje ese ike edogun si ike ni dogun ati ese ogun mati chapter 7 15 to 20 ati 15 to 16 ati 20 egbo bo se gbe o e ma kiyese awon ike woli ti on to yin wa ni awo agutan sugbon apa ni je nitori na nipa iso won ni eyin o fi won awon ni jejo mo ni to ba do ni mo ni won soro lori emi awon woli atona temi awon woli igba dari eyan ni iyo ni pe nigba tin ba so nipa ona to tuku ta fi da woli o to mo yato si woli eke nipa kiyesi eso won ona wo lo wa ku bayi o ta gba da woli o to mo yato si woli eke o mo ti da re na jejo mo ni ninu eko kika wa nibe na lona n wa iyun eko kika ti mo ka un ninu e na ni o wa ninu oro jesus to so ti mo ka ta un Matthew chapter 7 verse 15 to 16 ati 20 mo wi pe nibe na ni ona ta gba da woli o to yato si woli eke ibe na ni ona n wa o o ko wa se pe a fe pe lodo ra woli eke yi mo ko ni je n tu pa le yebe yebe tori baba ni a tu pa le yebe yebe a sa kiyesi ninu eko kika un wi pe ona meji o la kiyesi ka le da won woli eke mo e je n tu ma tu ori keje ese ike edogun ka ke le lona akoko to ye keyan o gba lati da awon woli eke mo jesu wi nbe pe e ma kiyesi awon eke woli ti n to yin wa ni awo agutan sugbon apa ni je eko ko ni won ninu ona akoko oun ni ka mo tu kuro lara ifarahan woli lodi ara tori lodi ara won fojujo re ifarahan won o dabi itagutan to je wi pe baba ba won rin ko ni mewu lowo oju won a mo tutu oro enu won a mo dun gbo a mo den get tutu leyin ogbona nu ni won o awon eke woli won foro enu ohun iwasu won won fi joba nigba ni be panipani ni won ninu nigba ti won ba wa su tan ponogo ipade adua won eyin o ro wi pe ra won fe poporo ti yin denu ni e ni mo bi pe ohun ti won oje ni won wa ka bi won ba fi oro etan ti won ba fi teyin tan won wa bere si ni fa yin lori won foda kun amo nigba o si wa se wi pe won o kuku se lere fun yin pe won salaye fun yin bawon eke wuli se soju be beleke ti won se bi agutan ti won mo ba ni so re sugbon won wa fi eyin won ti se eyin ikoko ti n be lenu won won bere si ni fi pa yin je iyin ni oni je le bi le ri bi pe n ti mo ni won o wi nko amo gbese ni leri o e ti mo se lele re ni wi pe won o so fun yin nipa n ti n je awon emi wuli iyin oni kan na le bi le ri bi pe se won oni so mo ni ẹ wá jẹ́ kí n mú lérí ìyún òkú ò kí n mú gbèsè kúrò lọ́rùn mi àmọ́ mò ń bọ̀.

Ekubo Matthew orike di ese kenindinlogun ati ese ogun egbo lekan si eso won ni eyin o fi mo won eniyan ma ka eso ajara lori egun okan tabi eso opoto lara iwon ese ogun nitori na ni pe eso won ni eyin o fi mo won oro awon woli eke igi meji ni Jesu fi won we igi egun ogan ati igi iwon igi egun ogan re o le to bi rabata kigi iwon o si gba le kankan kan ati igi egun ogan ati igi iwon ore wo ni won le se ni eso ore wo la le ri kaje lara won ta yo wi pe ki won ogun ni lara ki won o si gun ni lara bo la se se bodo awon woli eke ti won fi ni run be emi buruku ti n be nu won ko le je won o sise re ta yo si ese ti won pe ni se ranse anu awon dedere ti dagoro ti won re padu adu awon anu won a si mo se mi o pejo lawon eyan won yo to gbona won ko sinu panpe ipolongo ipade adua tori oke ati petele tawon woli eke to dele fun won tan awon oyun wa se were were won foro dudun ohun ise emi okoku ti won pe ni se ranse woli won fi tu won je bi isu o se fomo tin deru won teyin je eyin si n tabela e n fowo ara yin e fi n ko won ba toro kopo te ni e fi n ko regu atu awon woli eke nibi ti won ti n fi oro tutu ohun ohun didun ti won ti fi n gba yin nibi ipade adua won e dakun ki lo se teyin gan ode se lakaye na ke wa jesu ri ke ye wa woli ka mo abi njo te ti n lo eyin o ronu jile ni omo wa se to bayi ti ogbon na njo e ti sanwo ogun yi ki se temi sogun yin se ni won ta n ka si kukukun yin iyin o ni pade adua won nu o won ni e da bori ke mo wi pe aso funfun ni gbeyin oku won la ka ti won ni e din wa lati le won ni e ko jade ke mo je namu namu pe be ba ti n je ke mo kan samu kan bayi ke mo wi pe aka won ota yin n le n jeun ataka te je ataso funfun te fi bori se bi pabo na ni gbogbo re pada je si awon ota yin te pe tin si ku won nibi ise iranse awon woli ni so ogun te lo e ba na lo ko kiye ka bo n ko si dosu ti n bo won ran yin leti pe se ni lo so ogun to si ni ki wa ni bakabaka yin te n baka gbogbo kini ona ko ku gba bi kan pe yin ta yo wi pe awon kan ti be won rowo gba lowo ti yin ehe ah o da mo n bo

ma ki ese awon eke woli e wa gbo be ba fe gbo patapata lowo eta awon woli eke tin fi dudu pe fofo fun yin e je odi mimo fun yin pe emi awon woli ti won wule n paro mo ti won tun se boju boju ohun lolorun ti fe mi kristi paro ko se mi woli kankan bi kankan mo to yato se mi kristi aguro wa ma paro me mi awon woli majemu lai lai to luwa ti so pe won o ba gba mu mo to wa ti fi emi woli majemu tutun ti se jesu kristi oluwa wa to ti fi jiro ki wa le n paro wi pe mi ni nlo yin emi ti o kule ba gba mu mo tolorun gan o kule ni kankan fi se emi ti olorun ti pe ko wulo mo e je ki emi mi ko gba gbo re o so wa je pe emi ti o ba gba mu mo tolorun gan o fowo si leyin to n paro mo ko ni nlo yin ni nlo yin ara e mo kan yin na nu sari gbogbo tin be nu majemu lai lai to fi mo se awon woli majemu lai lai teyin mo n to ka si un gbogbo e patapata lo labuku oluwa ti wa fi majemu titun o ti fi satunse won seyin o ti ikanyun nu bibeli ni o da ohun ri e gbo ninu iwe heberu ori kejo ese ikeje si kejo o se wire o nitori ibase pe majemu isaaju ni ko ni abuku nti akiba ti wa aye fun ikeji nitori a ri abuku lara won o wi pe kiyesi ojo nbo ni oluwa wi emi o ba ile israeli ati ile juda da majemu titun lati nu majemu lai lai loluwa ti wi be o mo wi pe awon ise won yi awon ilana ijosin won yi awon ise woli won yi abuku wa nbe o amo ngba to ba to asiko kan a gbe majemu titun de nibi ti a ti fi se atunse majemu lai lai iyadenu lo wa je wipe majemu to ti labuku lawon woli toka si ti won fi sise woli e n sise ese e wa n pe mi awon woli na lo n dare yin e n toka si mose e n toka si lija atawon woli majemu lailai pawon lawo ko se yin eni yin si n pa mi boya le mo pe awon woli on gan won o da yin lebi pe seyin o ti kawe matthew ori ketadinlogun ese kini si kejo ni matthew chapter 17 verse 1 to 8 bo ni ba se dun to o ba se pe mo raye tu matthew chapter 17 1 to 8 pale ki raye tu pale daada ni sugbon ni bo la yo n wa wa abojo na ko lo tin lo tayi mo si le ri pe laipe won satupale re labi akori ti mo pe ni adalu esin ama koko kan ti mo fe ke ri loni ni ti mose ati lija ti sapeda awon woli majemu lailai ti won fara han lori oke pelu jesu ninu awon sele to sele lori oke laarin jesu atawon woli ohun ni mo fe fi meji pere han yin ninu won ke le mo wi pe emi ti nlo yi ki ise mi awon woli o ewo ti eni mo so gan na se beyin na mo e kan ta awon eyan je ni ejo eje wa lo sinu iwe matthew ori ketadinlogun matthew chapter 17 ese ikini si kejo verse 1 to 8 e je farabalẹ ka fun yin o ki wa mu koko meji kan jade ki n fi tamole si nti n je mi awon woli yato fun teyin pe je emi awon woli keye ta awon eyan je mo ese kini leyin ijo mefa jesu mu peteru ati jakobu ati johanu arakunrin re o si mu won wa sori oke giga le apa kan ara re si yipada niwaju won oju re si ran bi orun aso re si fun o dabi imole si wo mose ati elija yo si won won n ba soro peteru si dahun o si wi fun jesu pe oluwa o dara fun wa lati ma gbe yin bi iwo ba fe awa o pago meta sin okan fun o ati okan fun mose ati okan fun elija bi o ti n wi lowo wo awo somo didan si dibo won si wo ohun kan lati inu awo somo wa ti o wi pe eyi ni ayanfe omo mi ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi ẹ mọ gbọ tirẹ nígbà tí àwọn ọmọ ẹyìn rẹ gbọ wọn da ojú wọn bolẹ ẹrú sì bá wọn gidigidi ẹsẹ keje jésù sì wá ó sì fi ọwọ bá wọn ó sì fi ọwọ bá wọn ó sì wípé ẹ dìde ẹ mọ bẹrù ẹsẹ ìkẹjọ nígbà tí wọn sì gbé ojú wọn sókè wọn kò rí ẹnìkan bí kò ṣe jésù nìkan bọ̀ ń bọ̀

do Elijah lo e ro do Elisha lo sugbe mo gbagbe wi pe eyi nikan ni ayanfe omo mi o be ba to ka si eyi nikan ni mo mo yi pe ise yin je se woli to to mo ba ti yato fun yun e mo yi pe ise ese gba o le nse te npe ni ise woli ninu awon oro ti mo wi nta ka tan ori kan ise karun bolo nkan mo to wa nbe o wi pe yato fi pe mo pe eyi ni ayanfe omo mi o wa wi pe e mo gbo tire iyen ni pe bo ba je pe looto ni woli kan ba ngbohun olorun bi woli ba kunle lori erunkun re to ba gbohun olorun nto ye ka wi ni pe ta lo wi fun o bo ba se pe ti jesu lo gbo woli ooto ni o sugbon salaye nto gbo ka wa ninu oro jesu ba ba le ri nbe salaye ibi ta ti le ri ninu oro jesu ti Jesu wi pe ke mo mewure wa ke mo magutan wa ke mo pa ke mo fi se asun fa won eyan tori nitori ogun wi pe ki Olorun le ba da won si nigba to ba nko lu awon ota e nfi ohun ti Olorun se inu maje mu lai lai e fi sawo ko se se woli ni bi ti Mose ti Olorun ti ni ki Mose ko pa odu agutan e ti gbagbe wi pe ojiji lasan ohun ti nbo wa sele nto oto o ni nti awon woli se e ti gbagbe wi pe a nilo agutan kan mo a nilo suya ta je ko to di pe a bo lowo ta Jesu gangan ni odu agutan alai na ba won se je pe bi eni bi e ba fi eni keni ogun kan ko le gori won sugbon gba ti e ni Jesu ta fi han won ngba ti e mo alaye igbala de le se fun won le fi nda won pada sinu majemu lai lai ki won mo je ran asun ke mo fe wure je ke mo ta kini kan le won lowo ke mo gbeleje Jesu kan mo fi rara nitori pe bi angeli anfani ba n koja o mo ba pa won eyi ni ayanfe omo mi to to eni ti nu mi to si gidigidi ojo si tutu nlo be won o si wa ti deji kankan eje nlo tara tara ki bo la ba ti se bayi o si to wa ku gbese kan ti o ye ki n gbe abi meji ko to di pe mo pari amo bi mo se n wo ago yi lo order bi eni pe ojo ti nlo sugbon te ba gbagbe mo so pe ipele meji la wo ninu awon ese bibeli un isele akoko ohun ninu ese kerin si karun ohun la wo tan isele keji n be lese kejo nibi ti a ti le ka pe nigba ti won si gbe oju won soke won ko ri enikankan bi ko se Jesu nikan nigba ti won si gbe oju won soke won ko ri enikankan bi ko se Jesu nikan sesele yi na si o wa nitumo ni o nitumo itumo re ni pe ni kete tolorun ti fi Jesu han omo eniyan tan o to fowo re so ya po ohun nikan ni ka pagbo fun ni Mose atelija ti to wa soju gbogbo awon woli majemu lai lai ni won ti farasin ko ti won feyin le fun Jesu bi woli kan ba wa pe woli o to ba je woli o to ni bo ba gboju e soke ninu adua Jesu nikan lo ye ko ri ohun ti Jesu ba so lo ye ko so bi iran to ri bi o ba ti so pe Jesu ni ki se woli o to nta ma bi le re ni pe gbogbo se woli te n se wonyi sa ri Jesu nbe bi se Jesu lo ni ke se abi Mose gbogbo ti enikeni o ba se ninu adua gbogbo ti enikeni o ba se gege bi se woli bede lo ara re pe Jesu da ni be se Jesu ni mo tele ni Abelija Ebela Isa abi Mose aba Isaya bo ba je pe awon yi lori toka si gege bi se woli asise ni o si nsi awon yen lona emi woli ni emi Kristi ki si emi awon Mose ki si emi Isaya ki si emi Elija sugbe emi Kristi ki wa ni emi en Kristi gan e je ki n fun wa ni apere kan si ko to di pe mo lo lati fi han bi pe emi ti won pe lemi awon woli omo iyato fun emi Kristi si se emi woli to to o e je lo sinu iwe Luke ori kesan eje nkan lati ese ikota si ikarun le laadota Luke chapter 9 verse 51 to 55 Luke chapter 9 verse 51 to 55 verse 51 to 55 o si se nigba ti ojo ati gba soke re pe o gbe ojule gangan lati lo si Jerusalem o si ran awon o nse lo si iwaju re nigba ti won si lo won wo ileto kan ti se ti ara Samaria lo ko si sile de won ko si gba nitori oju re dabi eni pe o n lo si Jerusalem nigba ti awon meyin re Jacob ohun ju anu si ri won ni Oluwa iwo je ki awa ki o pe na lati orun wa ki a sun won lulu bi Elijah ti se ese ikanu le ni aduta 55 sugbon Jesu yi pada o si ba won wi
oni eyin ko mo ru emi tin be ninu yin ni ta lo so fun yin pe mi ile ja ni be ninu yin te n pe lemi wo bi Jesu Christ ni woli wa gbe bi majemu tutun emi tin be ninu re ki n si awon se ti awon woli majemu lai lai si lo wa yi wa se o bi ko se ise to ni se pelu ise emi igba lo kan awon eniyan Jesu to je emi ma emi woli majemu tutun ko ni fi address pa awon eyan ko ko n segun ota Jesu to je majemu tutun Koni bere owo lowo enikeni ko to gbadura fun. Jesu to je woli majemu titun, koni lo iru ko da iru pomo ijo. Ko wa wi pe ke fi rara ko to di pe adua gba. Emi ni Oluwa, awon to nsin, won sin ni emi ati lotito. O wu mi pe kin salaye ju bayi lo. Sugbon ibi ti aye fe gba mi mo ni yi. Eje ndagbere, amo ko to di pe mo lo. Eje kin dupe lowo olotu eto wa yi, Olusola Adesoye. Number ti e pe mi si leyin eto te ba pe mi lowo lowo bayi won ni le gbe oun ni number mi 08065930261 08065930261 alaafi oluwa ko wa pelu yin kun le be lo lo ko

0: start. 32 FM, 94.9. We play the greatest hits of yesterday. Today.
1: Cut it. Cut it. And if you think about it, even tomorrow. 32 FM,
0: 94.9.
2: Ekwa jao.
3: Eka bo.
2: Iya bi ti nsibo ni nkan.
3: Ah, baba ko mi, eka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
2: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
3: Baba ko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa.
2: Kini to de o polo oja re ni.
3: Mo polowo, ere yo wole na ni, yin ti ere ni bi mi.
2: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin.
3: Baba ko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
2: mi iya bi ti sin iwo lo soja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
3: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
0: FM 94.9.

ku dede wo ye o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah pe yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo n to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: ogo ni fun olorun loke orun ola ola e je ka ki hallelujah ye ka ki osana olubukun ni fun eni ti o nbo wa le oruko oluwa iyin ye o ogo ye o ola ye o on gbogbo tin se mi ninu aye ati eti o mi ateweko ateran ko lele ati tinu ajale nin ki hallelujah ti sin fi ogo tin fori bale e foruko re oto lati busayo abi oto na la fi kiyin loni wipe e ku role o aku ojo yi aku ewo yi o ni tile ibadan ni o mo bo se ri ni oyo mo bo se ri leko mo bo se ri ni enugun ati kaakiri bi ti kan ni de o sugbon lodo ti wa ayin aku ewo o yo kukutu ala lagbare ledumare ah oni ojo ketalelogun osu kejo 2026 na ko la wa yi bi won ba ti jenge a dupe lowo eledumare pe aya ajejo ta dagbere pe odijo mejo odijo mejo at that time of olohun olohun si ni a ba ti wi ko ri be ko se be gba ti eso ogun to si je pe olohun oba na ni awa dupe o atun dajo ojo ko pe osu ko ba wa layo atalafia atun mu orin gba ni wa si eti yin ke le je gbadun re ka le kako idinu ta fi n ki olohun wi pe adupe o o seun o anu re o si duro lai lai lagbare eledumare se bi an ka ojo ketali logun ka wa yi ngba ta ma fi ma lu ojo mege abi ojo mejo bayi ki ojo osu kejo na ko kangara re ko keru re ka le ku onu le wa a fe mo la ba na wo gusu kesan abi gbogbo awe eyan ta kuku wa nu aye ori ya le ko yawo ni a ati mari augusti ka wonu september loku a ko augusti le a wonu september oyin bo ni nkan to ti enu le ki ma bi lowo re pe bo lojo yi oju lotutu yen yen yen
1: ojo mu ogini mu
0: oda
1: e ku le o la kara le eyin ara le asosi de ba se ma n de lori eto yin eto wa orin igbani laughter house lawa oni premier hills loke mokela mokola le badan nibe latin mu wa fun yin lo ni pereu pereu e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke tu ba wa je gbadun eto lojo toni gege be se mo oyinlola olagbin ro loruko temi
0: e wo ara dadadu e ja wonu orin igbani dada kasi ma je gbadun e lo oya o

to jo mo waasu la fe mu wa loni tori o ye ka tun ma sira wa leti ti aye ti en da mu aye ti awon oniruru sele ta riri tintin sele oro oluwa na ti so be ni o je to ko ye ko je en ti o ma ba wa leru tabi n to ye ko je tuntun si a Man, a man fi orin igba ni tun sira wa leti lati ma mu wa pada sile. Ori opo tin sonu won si tin sako lo. Man, bo ku emi ati ile mi. Emi ati ile ataya atomo mi. Atoyin Lola ati baba mi engineer Olagbenro. Wapata, obolua, you can, Ramos.

This is Evangelist Dr. Niyi Adedokun. Mo fi ile ka le gbadun e mo pe oro orin awon baba e bi tan ni.

0: sin to dabi keyan ma mura le dun gbogbo wa ti eyan gan ba nso re ti ore yin dan mo
1: wa loju
0: a mura le tori ijo oja
1: mo wa ri awon egbe elese mo ri eni kan joko lori ase yi
0: koda
1: iyen mura
0: nigba ti ndun ti ndan laarin mo n to so gege bi oro asiri
1: e kuro loju mi
0: o ti so mi tan o ti jabo tan o ro pe bi o ti ma ri lonu mo tan re je de play
1: mori eyenye bo ti
0: jo ti satani ba da yin po
1: baba ti oku kan oku ewura tabi teniyan un o
0: mo binu pe mo n fi oro gen kini jare e je nje egbosi
1: enik

0: ba tun ya ni a tun lo fun ipolowo oja mi olohun la yin na ni e le mo gbadun orin igbani siwaju si daada
1: pe asopo ogun nilu wari pogo
0: baba wa ni ya didokun na ni
1: ki e mo Samuel Doti la
0: ye jeun ana mo nsoro bi 91 92 93 joko bi ba si di ti orin won ba ti jade awon ati baba wo ojo ade
1: pelu se yi ka
0: so itan tin ko ni leko gbe kale won wa fi owe logwe won fi mo wa su ikilo fun awon adari wa
1: ile to
0: leyin te jo mo eyin na mo mu tin be o ni emi wo le ri tin fi orin seki lo wa fawon adari lose lo te yi won ti fa won na mo ra won na tin je nbe

Angelis, Doctor, Prophet. Olúṣọlá, Olúwani. Blessed memory. Ti baba wa ba wa ile ri ni o. Babo sun laye olugbala. Se te se le yo ni parun.

0: si adura fa awon oku ise owo won na ni o ma tan leyin
1: titan lori etore
0: se adura foku dola gege bi iwe mimo temi study ni e ni o to so niyan pe ko si adura foku se owo re lo ku ti o ma tan leyin dinu ti an fi ni ka se ere
1: lo ba nbe baba
0: tori oni ko o tori ola ni o oba sadin fun oyin mu adin rese oba ba oluwole omo fakore de damaje mu ewo laburo mo yi ohun pada o ti promise mi ni 5 million mo yi okan re pada o ese ni o oyin o nro ninu mo si ngbo fun mi ni moto kan brand new
1: awu ta fa ade oye agbe koya wada ojo si te ko bagbagbe
0: oyin mo le ri re se
1: logun gun to mewe to
0: olorun ran lo

0: Adura ti mo kan gba ni pe lagbara Eledumare ibanuje oni gbe asubu.
1: Amen.
0: Ayo ko ni gbe asubu to re lomi o ya yo poro o. Gbogbo nti o je nkan ti Olorun da mo wa. Olorun oni je o ti wa asubu.
1: Ani
0: ya dorun mu to in Jesus name. E je atun ko lori yin lagbara Eledumare Olorun o so won di opo fun wa. Awa ti a ti je owon lorilede yi o na la jopo re lagbare le nigba ti opo ba wa de o won ni femi ati e sawati.

adura ti mo ngba ni wipe ki olorun ko gbon iye mi ati ninu gbogbo ibi ti aye ti n fi wa pegan gbogbo bi ti won ti dasu ti ti won pa he soro wa pe lagbare ledumare kolorun ko mu ki won teriba labe poti ti se wa o nigbati olorun ba ti da eda lohun si ti daada o si gbati otare na o ni wa fenu re gbole labe ese re gbogbo ayo wa ko ni dibanu je o adura ti mo gba fun wa lose ni pe ohun o di opo ibanu je to sodo yi wa kayi yo pada di ayo fun emi ati yin iwo to n wa ibujoko o ti ri ibujoko iwo to n wa ayo ka ayo ti dodo re bayi owo lo ni idi owo ni soro ti e soro gbogbo aye na niyan o ti ni owo lowo lati sin lo bi olorun ti wa ti emi re si nbe laaye o tun sun kun mo in Jesus name Where, where, where? Bawa, bayo, adigwe Galilei, atayi robi agogo. Where, where, where? I'm full bo. Agume fan sebi ati lo lulo. Yome jola tumore mbani mewa. It is the last Sunday of this month.

ogo fun oruko re iwo Jesu to jidide ko ninu oku adupe fun ose titun ti amu ni oni olorun ba wa lo ninu oro yi olorun si se agbara olorun ru igbagbo soke olorun so gbogbo okan to ti kuji olorun je ki oro re ko danide ko de so di ominira ogo ni fun oruko oluwa Jesu oluwa wa ami ko to di wi pe mo ma tesiwaju ninu irora awon irora ti idaduro to ma mu wa mo fe lo akoko yi lati ran wa leti wi pe ni agbara Olorun ati wonu ose ipago Oluwa Olorun apirire ni ose timbo ama wo inu re ni agbara Olorun ninu ipago adura ti apirire ti odun yi ani awon ranse Olorun ti ori ofe Olorun be ni ori won ti won ma se ise ranse pelu wa ti a jo gbe ohun wa soke si Olorun apirire fun gbogbo ohun to ba le je idaduro ninu aye re ati ni ona re ati ninu ebi re mo lo akoko lati fi pe gbogbo eniyan lati je ka pade ni ori ile apirire lati ogbon ojo osu kejo titi di ojo kefa ni aro ati ni ale aro kutukutu ni ago mefa oni ama bere ti eto ti aro ti a de ma pari ni ago mesan debi pe kaluku yo le mu ona ise ojo re pon nigba to ba de to di ago merin ni irole atun ma bere bakan na mo ti so fun wa pe ni agbara Olorun Olorun apirire pelu iranlowo awon eniyan o ma se itoju fun awon 200 widows ti won ma gba relief package lo si ile Jesu ko kin se pa finfin ninu oro re tabi ninu iwasu re ninu ire ajo ise ranse re o je alaanu fun ti nkan ti emi ati ti ara so nitori na ani eto fun 200 igba awon opo lati se iranlowo fun won pelu bi Olorun ba se fun wa ni agbara nipa ori ofe re mo de gbagbo wi pe awon 200 akoko ti an ba ko de awon na ni eto yi ma wa fun ki Olorun ko bu kokan re bi o se nbo ni oni mo fe tesiwaju ninu irora ti eniyan ma ni nigba to ba ni idaduro ni aye re now irora keji yen ni mo fe ka lati nu orin David ori ketala ese ikini iwa o ti gbagbe mi pe to oluwa lai lai ibere ni David ibere o iwo ti pa oju re mo pe to kuro lara mi oro ibere ni eleyi o iwo Olorun o se ma gbagbe mi pe to oluwa lai lai iwo ti pa oju re mo pe to kuro ni ara mi now se agbon ti oni saamu gangan sa agbon to so ni bi bayi
wipe olorun o gbagbe ihun olorun o pa oju re mo kuro ni ara ahun now nigbati aba so nipa irora miran ti eniyo to ma ni irora keji ni mo pe ni irora iye meji ati bibi olorun ni awon ibere pain of doubt and questioning God irora iye meji ati bibi olorun ni awon ibere now eje kin je ko di ma fa le ni wi pe in ta pe ni iye meji o yato si aigbagbo ohun ti a pe ni keyin o ma si iye meji abi yo ri be abi ko ni ri be o yato patapata si aigbagbo mo fe ke gbo mi dada now ohun ti iye meji so ni wi pe olorun se o si wa ni be so ti ku olorun iti iye meji nbere niye olorun so ti so si wa ni be se o ti ku sugbon nigba ti a ba so nipa ayigbagbo iti agbagbo nso ni wi pe olorun o si nbe olorun o si marara gbogbo awon ti won je alagbara ninu bibeli now awon gan won se iye meji won de bere ibere ni owo olorun olorun olorun si ba won pade won bi olorun lere pe olorun so wa nbe eh olorun so si wa laye olorun si agbara re si wa sibe olorun ye so wi pe agbara jesu wa sibe agbara jesu ko lo sibi kankan rara sugba aigba

ati iye meji o ma fu eyan ni irora okan nigba ti eyan ba ni idaduro lori ohun kan ohun ti o ni idaduro lori re o yato si ti emi o yato si ti elomiran sugbon Olorun ni ki so fun o ni ale iwi pe ki odun iwo to pari o ma gbe igbo ope ki odun iwo to pari o ma yin ohun logo ki odun yi o to pari o ma ni eri nla nigba ti eyan ba ni idaduro lori ohun kan okan re a ma ko soke a mu ko dagba ju ojo ori re lo a mu ko dagba won a ma bi o nigba ti Jacob nigba to ba farao pade farao ni Jacob omo odun melo lo to bayi o ni mi o ti dagba ju ojo ori awon baba mi lo sugba oni ipeni nija oni isoro oni idaduro oni idamu oni okan wuwo e to lo ninu okan re ni oju la gbe ma ri oju re ni eniyan gbe ma ri n to lo ninu okan re iye meji o ma n bi olorun wi pe oluwa so si wa ni be ai gbagbo yo so fo wi pe olorun si mo fe so fo olugbo mi loni wi pe olorun si wa sibe agbara re si wa sibe yo sanu fun o ma ran lowo nigbati eyan ba ni irora idaduro now ti iye meji ba de ti bere si wa awon nkan meta o ni iye meji o ma mu awon nkan meta ni iye meji lo ma mu wa akoko o ma ro wi mu keyan ro wi pe olorun jina gan nigba to ti e se wi pe o sumo gangaga ohun ti mo fe so fo olugbo mi loni ni wi pe nigba ti eru ba de je ki ohun igbagbo re ko lo soke nigba ti eru ba yi oka ni olorin so wi pe igba ti idewo to ba mu iye meji wa ti ohun gbogbo to ju wa loju ti awon alaigbagbo to wa layika won o ni wahala ti won o ni isoro igba ti eru ba de nitori wi pe o ni idaduro je ki ohun igbagbo re ninu olorun je ko lo soke gan iye meji a ma mu ki eniyan ro wi pe olorun jina si gidigidi adabi gba wi pe amukadua re o gbe amuki adua re amuko dabi gba pe o sofo o ma yo ma yo lenu wi pe si olorun de n gbo bayi ajo anu oni tebo mi o ranse si jesu e ba mi bi so ni oluwa o ni olugbala abi kare ti elomiran won ni joanu so fun pe ami jesu so fun pe e lo so fun joanu pe awon afoju riran awon aronrin awon odin gboran alabuko ni fun okunrin na ti ki yo si meji ninu mi e je ka gbadura baba wo oru gbogbo awon ti iye meji o ti gbe igbagbo won mi loruko jesu ki iyo re ko soji ki iye re ko soji ki igbagbo re ninu olorun ko ru soke loni emi mimo ko ran aye re lowo ogoni foruko olorun ninu gbogbo isoro ati eto ni ti o dabi igba pe ori idaduo atu o sile loni olorun aperire o tu o sile be lo ma ri jesu oluwa wa ami ni agbara olorun oruko mi ni Reverend Samson Olufemi Akiride ibi ti e le pe mi si ni 080 34

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: To kama kirawa kale de mumbo kunle be lo ko ti mo je 32 FM ikani ti 32 FM 94.9 leti ngbo mi se be ti mo ko kite yi ki sa ko ta obo bi oku ba si ti ku to tin lojo odun meta a to le mo pe lajeji sa re mo eyin oni wi pe eto la gbo ni gbagbo o ti puro ni asese yo orun to soju bele wu o o ti yo orun se ti ntara o po ni pe se yo tara abi o tara se be ti gbo fere un lagbo ni gbagbo ni wole bo were were un kama wa mo tu wa je mo yun awa ta ba fe gbon ni o ni mo fi n salaye lori eto akoni oni lori eto lagbo ni gbagbo wi pe awa mumu don du otoge agomo o ojo ti e ti wa se bi ere bi ere ojo ti n re bi ana abo ti e ti de bi ana ni tori pe orun ti po ni po re bi ati wo orun ti wo se si mo wi pe bi o se mo wu akana pana ye to lori eto asiko ki ba wa so re o se ni bi ta ti sun la ni jejo to di dede ka lo re ji nbe loni se mo pe mo ni alejo kan ni jejo ti mo wa ni bi oluwa ti nbe temi re nbe laye emi ati e la jo wa eyin la si ba awa da bi aba olon je ki aba wa jo emi ati e wa o awa la wa eyin la ba ki mo pari ti tan jejo lawon eyan ba daku ibo mi e daku ibo so si nwa ki loruko mo ni e se wa ti e wa feran ke e feran gbe borun ba ye sa feran e feran ke sa mo wa to potule tule yin mo to bokun loju ki lokan yin pelu ibi so si wa sugbon ba dan lo wa la kan okan lara awon eyan ti e ti mo awon eyan un to se wi pe ti won ro le gidi gan ni o okan lara awon ni e ko to di pe mo ti e iyun lo ran leti ko to di pe mo ti e fe pe ki alejo mi ko soro ko kara ale agent bi bai bere na agent bi bai bere audio le ta igbo ye lori facebook so audio le fe gbo yi lati fi se at ka fi kin ta nso bo leyin e farabalẹ o e farabalẹ ke gbo nkan o ke ba mo pe mewa nsele ki se nduniyan gan mo mewa nsele lagbo nigbagbo e je gbo oro arabirin na lori isele tin sele lagbo nigbagbo ninu ijo to koja akaye fi to gbenu to gidi gan ni o iyun ni pe awon to ro soju won ko rore o mo nda bi ogbon mo ho lebe ba ni a fe won fe la gbogbo oro mo le gan bi mo se ro tele tele tori pe tin ba la mo le yo tabara ile tabara oko sugbon oda na e ja mo se bi ogbon ka mo lu lowe lowe bi ilu agidigbo ko mo yi eyin ologbon eyin omoran ka ile momo e gbo ile ina e gbo
3: Olorun to da mi tele ri obirin de ni mo ta se le joyin ngbati ojo dijo isoji de lebu ti se luju ala mi sa de no lu ti fe yin rin wole ijo to ndu ijo se kan se de bi ijo ile egun bi ti njo ninu to luju ala
2: sele lagu ni gbagbo re o egbo kadaruko eni kadaruko oye eni kadaruko abe eni ati nte je laaro bo le yan se ni bo sinu awon bo ni won se mo bo ni won se nri ngbo ba tasiko kan mo abere se kan labala be won ti mo je ke mo awon asiri ti nbe ni abala be ko si nkan kan bi kankan mo awon adaun se loku to nsise ranse ti won pe ra won ranse olorun awon elemi okunkun ni won fe ra won pe ranse imole awon ranse satani ni won pe ra won ranse jehovah sugbon ti kan de mi ni wi pe opolopo eyin te nlo sibe si po nbe o e feran re gidi gan e fe baba tu elo mi le fori balance pe won bon pastor awon sugbon jamba nse yin ijamba nse yin mewa nse yin o ti nse yin e ti mo ngba te ba mo si e ni mo bi te ti fori ko wala mo stop oro arabirin yen ni to ba ju ba nlo awon kan mo nkan kan e mo mo de ti be awon kan kan be ti mo ge po tori gbogbo to ti sele lona kini nbe un ni ikan wa nbe mi fe so fun yin mi ba ti en te ba mo oruko iranse olorun tan wi te n pe iranse olorun elomi o mo rale mu ni pe ki lo de atawon asiri kan to ju be lo to le ri ti mi gbo lo lori afefe ara ajaba tin sele alejo mi o da nko tun kara le so daruko ile kan se je ati ibe nbere oya
4: ogoni fun oruko oluwa mi mo fun oruko yen oba ti ola re ga subhana ismu ta'ala emi ni arakunrin ibrahim akande ti jesu ni e kale alafi olorun fun gbogbo wa e se
2: now abala bi mo fe ka wo nsin o ni igba ti eyan ba nbe ninu iru awon ijo bayi boyo ya lo woran ni o boyo ojo mo ojo ni o awon ewu ti mo se won ti won o si ni mo awon ewu ti mo se won ti won o si ni mo mo fe ka ti bi iran te ri se mo pe nti mo fi tete lo kini ni pe oro ijo e te na n ba bo koda oro ti ta so njejo lo bi eleyi pe ah emi na iru riri ile mi na mo ni awon nkan kan be ti mi ipile je ki to be eni so fun mi tin fe le lori ategun ijamba to se won
5: ah
2: ijamba to se awon mo jo oh god ibi ti ogun ti rapala wole elumi o ti mo disin won ni mo wi pe won ni mo wi pe eh nti nbe leyin ofa ojoje lo eja ti be nbere eh awon nkan wo le ri to dabi eni pe olowo kan nu to fi nse akoba fun awon ti won wa ninu awon ile ijo sun te si je kan lara won oya
5: na ese tori asiko wa ni bi ti abade ni ijejo yen nipa pe boya o nfi aso kan sise woli fa won eyan so ti mo ni mo fi lo brother mi kan gba yen so teni yen je yen dada si mi ta man soro dada nigba na ni bi ti mo ti kose ngba yen ni so mo wa gbe sokan pe ah asi ogo aja isi ki awa kan ni okunrin yi mo nlo ta won kan fi mo nleri aye ti wa de wa loju kan sugbon problem to wa nbe ni pe bi eda ba ti wa laye ti ko ba ti ni personal encounter pelu olorun iya o ma je ku de ni mo yo ma ro ko won ni reti ni iya ma je ki de ni personal encounter ni pe keyan kokko da olorun mo funra re da olorun re mo okay as a Christian now bi yan ko ba ti mo wi pe Christianity akoko ki se esin one bo imo Christianity ni imo ti ki se esin yen ni pe iwa ninu olorun gangan laye iwa ninu ijoba Christi ijoba orun kini eko re Johanu orike edogun ni John 15 lati bere o ni emi ni ajara eyin ni eka bi beyan ti leku bo gbenu mi yoye ese keje yen sa o lagbara o ni bi eyin ba gbenu mi ti oro mi si gbe inu yin e o ba olorun so
2: iyen ni pe opolopo ni Jesu gbenu won
5: so to won wa mi se yanu ki won wa se yanu ki
2: won fe gba nkan lo Jesu amun o sile kokan
5: won o sile kokan won fun so opolopo ti gbe kadara igbesi aye re to aye re o ti gbe le baba woli mama woli
2: o ti gbe le woli lowo na ngba te yin atawon eyan yin gbe tin le won lowo e lo nlo aso kan kila siri to tun nipa aso yen
5: good igba ti mo wa ri loju iran pe aso to fi sise woli yen to fi se birthday ni gba yen mi o ni la daruko osu bo ma daruko odun 2015
2: lo ti birthday alariwo
5: lo se ba birthday o te gogo birthday na se lo ma nlariwo ti le yato so o wa gbe aso yen fun baba yin ni mo fi ri loju ala pe aso yen je aso ti won ran iwo etu adoja mo nkan kan won kan orisirisi ti mo wa so yen pe o awon eyan ko tara won le temi na to fi fagidi
2: won ko gogo wa po won le
5: gogo wa won le ti mo so last week
2: now dollar ko won ko lapo teyin
5: ati
2: euro
5: ati pounds
2: ara ti yen fe jegun ti o ba so la Jesu
5: oba won ba ogun ni fuluwa thank you father now igba ta si yen wa tu si mi lowo teni e so fun mi o to tu mala mo ni wa lati wa ah isiki wa ni daddy nlo ko wa si gba tin ba ri bye to ba ti sogba won rabaraba se bi urubu sege sogo sogo to ba ti to ba nse to ba ti se mama pe ah I see ki awa kan ni daddy nlo a ma wa sokan mi be aya mi ma so pi
2: iye latari iran te ri
5: latari ti mo ti ri ati tumo de ti mo ti gbo so o wa to be 2 weeks after sigba ti asiri yen ti tutun won yen ati se soru alagbara o tin lo bi ose meji program sunday gbogbo ba yen
2: won la won ya mo ya ketiketi lo nu
5: koda o kun ise to tun wa se ni pe ohun o wa loje kan ti mo fin je awe yen tori pe elomi o ma ni awe pe owo ni church ti wa bo in je christi ni won fi han awon eyan in je won so awon eyan di omo leyin christi abi won so mi do me leyin ara won
2: tori mo se wa go hi ojo ti legidi
5: na nigbati o wa de level yen o ti ri pe mo ti mo o wa so iran yen ni program showru alagbara kan na ni o ni oluwa so fun won pe wahala ma de ba enikan ninu awon to close mo hun angeli binu fe na igba jade lori enikan pe eni yen so ka kiri fa won yen pe ohun logo ati isiki awon eyan to sumo won fawon eyan ah mo ro lokan mi je yen pe mo de rope as an usher leyin e ni jo yen
2: abi ka pe pa kan na
5: yes atun le so be yes enu mi gba Benny.
2: Eh, yin la jiroba.
5: Benny, enu mi gba lati so be. Bo ta ba so pe mi nikan bo mu wa na
2: won
5: ta
2: ni
5: so
2: pe. Awon after first set mule gidi gan.
5: To do ti to ma n wa pelu e always.
2: Awon bi bouncer re
5: gan.
2: Awon security.
5: Benny. Eh mo o ti e ma n fe le mi so awon be yen o bi pe mi ti se gboro ri.
2: Okay. Gege bi omo ti wa gboro.
5: To ti wa gboro to ti.
2: O ti ye mi omo to ti ta wa le.
5: Omo wa le. Di jerun fifa ni la gbogbo e
2: ni la mi mu
5: ni gba yen fifin fi gbogbo e
2: o ti ye o ti ye mo mo ya e ojo si tin se bi ere lo a ni asiko kan ta ri musofo dabi alaramo no gaga bi ba sorun ba logun arigun ari omo omo re re koku loju te se bodyguard re so
5: so immediately ti o so vision yen pe oluwa ti fe binu ti mo de mo pe o ma nso awon kankan bi awon kan ibanu je kan te pe ade ma nri ami awon to witness e ri ko to de ti pa wa dodo e pe to ba binu ni bi kan bayi a ibe o de wala o sele enikan se kini so edu ba mi ba se wa setan as eni to de je pe emi na ni mo close mo ma ti pari mi emi ma pass awon eyan lo ba en to fe gbadura so mi so roro gbogbo e bam bam bam bam bam bam bam so ngba wa setan mo a lo ba nba kunle mo ni daddy esa eh you know te so tan ni nsin yi mi mo boya apo o bo emi je enikan nu awon te so sugbon emi o rojo yin ka kidi sa o
2: okay e lo ko loju
5: emi lo ko loju
2: owo te npa ijo temi
5: o jo temi o sugbon emi o rojo ka kiri pe en lo isi ki wa to go wa o pe nle nlo nso si o sugbon emi wa na awon ti o nro be lo to latara awon kankan kan ti mo ri ati pe enikan ti kokoko ku ni be yen time kan eniyan kuro a mo pe ni ti kuro mo wa pade eniyan nita ngba temi ko service an ki lo de nkan ni eniwo mi wa be mo jari na jari jo ta ti wa na sa ri nkan kan te pe a sise wuri se wuri te pe gbogbo e na eyan sogonu so gbogbo enu te yan
2: o na ti fura pa won sogonu
5: yen leni o fi wa mo time yen
2: o nte te fura
5: bo yen ni mo wa tun ranti mo ngba ti emi na wa ri nti mo ri yen emi sha ma ka so kunrin yi a se ba nkan je mo yan lara ninu emi ni mo aso ba wa ni okay njo ti debi ni sin ta lo la si tin ni ka mo ni mo binu isesu ni ni da o da won ti gbo won ti dari je so mu de ni so mo sha be o lo won ti gbo so mo a ri pe leyin igba yen bae ko le ma so ifa o ti fi disgrace mi la ni gbogbo eyan pe a e ma ro mo okunrin eh afa jesu yi a o ni ohun ohun lo asiki ohun se kini kan se gba sawo sugba tun ya a se die afa mi mo ra die to ba tun ya a tun so aida mo wa notice pe lati igba ti mo ti wa nbe tori gbogbo ti mo lo labe re 3 years ni 1.5 years nkan to kin to sele leyin gba ti nkan ti nkan lagbara to sele yi ti apa re wa lara mi yi leyin gba mo tun lo 1.5 years ojodun meta ti mo lo labe kin to kuro le wa ri laarin igba yen kin kan to sele yen 1.5 years yen ko pe mi si ta rara pray fun mi lori altar sise deliverance dororo domi orisirisi ti ma su time kan ma wo pe emi o le subu bo nkan mo ru awon emi yen bigba ti ba loyan ni fun bigba ti won ba fine fun yen ti won lo
2: seyin
5: o fe ja yo kan nle lo gede ngbe ni ba ti fi owo yen kan yen nikun imi nbe ti oni fo kan ti pe ba ti to ti tu to tu gbe gbe
2: yo kan nle
5: ni so do pe ma pray o le ni 15 times se pe o doubt e le gan laarin awon kan be pe ah se omokunrin yi nikan ni o ni ga so nikan na wa ni nikan na wa ni
2: nbe te close dey
5: ta close dey so awon ran ti ba mo ri yen bi ko ni ah ma lo loyinbo lodun yen fa o ti ni njo kan ri to ni pe oyinbo n fa nkan lese oyinbo n fa nkan lese te pe o pada se nkan kankan fun emi laarin awon to jo n soro yin te pe o ti clear pe emi lo n so
2: mo tori asiko wa nigbati e koju e
5: ti mo koju e tan
2: to oro ti wa n do we bi en pa si ri n tu
5: so
2: be
5: nkan
2: e kilo wa sele
5: lata o ti wa n ri awon nkan yen so o ti n plan to fe se sugbon ko mo pe eto olorun na fun aye emi ni to pada sele tori ke mi na to mo pe eto olorun ni ijamba to pada sele si mi sugbon won tori pe ohun onise ebi ni ohun mo ranti pe awon ibi won ma so gbolo nkan pe olorun oba oni kadara sugbon awon eyan ni ofisi saba bi ebi gbolo nkan ti awon
2: kini to se iyen ni mo bo n fe kan ara legate in terms of sin nigbati olorun fi asiri han nipa iran te ri eh beyin ba si mo ke panumo le ba sa so fun o fura ko se pe so o fura o wa bere si ni pa lowe
5: bi ran bi deruba ni
2: awon kan be nbi bayi to je pe won rojo mi ka kiri pe ntimo se re leyin wa lo ba wi pe ah
5: mi lo confront mi so
2: o to emi na ro be o sugbe ke je pe mo rojo kiri o amo be se wi emi na ro be tori latari iran ti mo ri lati gba na lo ti wa joko jo ta ko jo re
5: ojo le
2: so leyin kojo ta kojo reun owo wo lo wa gbe koko e sa ni pe gbe owo kan
5: o gbe owo kan
2: owo wo lo gbe
5: owo to wa gbe ni pe nigba to di ojo laarin osu kewa ni kan yen sele o ku de osu kewa pari
2: odun wo nu
5: tori 2015 na ni cause jamba to sele si mi o sele ni November 1 Sunday so ta ma back date e be yen 31, 30, 29, 28 Wednesday through Thursday. So I want you know program
2: a lot. In Kaka Seleni on the 28th
5: through 29th.
2: Idamba wa Seleni 1
5: November 1.
2: November 1 and October
5: 28th. Wednesday.
2: Gbogbo e la ni bi ojo meta sira won.
5: Sira won.
2: Isele kan Seleni 28th. In Kaka wa Seleni
5: November 1, 28, 29, 30, 31, 1
2: bi ojo merin sira won.
5: Merin sira.
2: O ye jagbo on to Seleni 28th.
5: Now
2: to Seleni November 1.
5: A wa ninu program alagbara na ni suru alagbara
2: be se mo wi
5: ba se mo wi
2: e mo da giri bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo da
5: giri bo e ba nbo e mu anki lowo e mi nbe e mu photo kan lowo orisi gba won ise orisa
2: eyin le je nkan lori pepe
5: ah e mo ye dije dije oh ayo e mo ye dije sugar dije oyin je gbogbo mo jeje diki so kolon to foro re yeyan go ni fun jesu so a to a di pe o se nkan yen ki de lo se ni pe a wa lori ota na ni mo mo ja so na to close man now as pp so be yen awa nbe so o wa fe gbadua fun ara awon mo onabi kan ti mo wa be bi amo lo so kan so iyen wo aso buku kan ba ni yen wo aso isubeleke awon aso bonfo mu se yan ni so ko se ni ti o ri
2: oju oju ni radio
5: ko pa o to mo to

0: mo you bi ole awe
1: eyin na wo nkan laye
0: ka fi se lona laye so se mo iru eniyan na ngba yen pe ko si wa su kan kan to le mu okan eniyan yi pada sinu Christ bi ko se pe e kan wa iwa gba se yanu e mo lo so in to fe se ninu e to ti mo ready to ti program already so o lanso buku kan ti won ma nlo to je pe aso yen eni to ba jo benrin ti o won to da temi ba gbe ti won fi yi so aso yen wa wa nu ora
1: o wa ni ba fi paper yi boli
0: ni ma fi yi so
1: okay
0: o wa ni awon to fe gbadura fun yi omo benrin yi o e tete ba mu aso wa ki e fi yi o tori omo okunrin aso na to wa leyin mi o nowo si mi o daruko mi pe to ba tin gbadura fa awon obinrin igba ya ti isale ni mo nwo
1: okay
0: eyin na le mi wa o se mo pe mi wo definitely wo ton aju gan na gan o si la won kan ran dan na de kan na ti ma nse loju mi ti ki se pe kini bo ka kan mo
1: la gbe
0: fi gbe nu so ni la won kan won ran won ran pe la won obirin ti ma dan wo
1: o ti ya won te n ba wi nlo ko so me ke la ni won
0: so gbo wa won kan yen o kan fe fi mo fi disgrace mi tori pe in ti emi ti mo ninu yen asiri e to ti tu si mi lowo ti mo de ti so loju e yen so lo ba ni e wo e ma so yen e fi bo omokunrin afa yen loju ke wo lota so omo konrin kan wa nbe mi ni daruko e so opo na popular gan be iyen lo wa fa so yen yi mi loju omo yen omo kankan ti e o
1: o nkan se
0: nkan to instruct
1: ni
0: even supposing I was the person to so fun pe ke se nkan yen emi o tun fi sigi si dada
1: ti
0: won yo si so omo konrin fa so yen yi mi loju o di pinpin o wa wo mi lota atene kan na to join temi o mo tori mo tun fi lowo mi I mean mo fe o to wo mi lojo yen mo se data ba to si ato yen ko loju mi pe afa san ra dun ta ba hun daddy ni we ti wole ko mo a mo wo awon bi lo bi lori yan ta oju mi pon wa ni oju yen pon wa lo to oju mi le na mo binu but oju yen kan change bigba ti yan bi ba do mo ri na clearly lojo yen o ti o je kan ma pe what kind of disgrace is this so e kan na won ta tun jo sumo na ninu awon oga kokan be yen ta won na di position kokan mu to na jo lori department to wa lo wa ba mi pe alaye gbagbe ibere ni daddy se sanse ma ba won na sere be ni mo ni bo ere pon ere buri ti le ju na laarin gbogbo yan goro many people to wa nbe oju ni kan ma fi wo yan pe ah fande me dem pe ko sin to le sele ni ohun na ma believe jo elomi lo fine nigba ti mo dele ni ojo yen kani iye ba si ni pe eni ti riran to da si o to nri Canada to nri America to nri country to nri US to nri UK gbogbo e to de je pe bi se n lo bi ni n lo bi ni lo wa ni lo eyin pelu re pelu run to se yi but olorun kan ti kada pe nkan yen ma sele yo de fi temi si waju ninu ogo to won de mo tori ka lo n se so ngba ti o de di bi jo kiji so keta mo ri loju ran mi pe mo n bo wa si church mo fe wo enu ona mo kan ri pe nikan fami lowo wonu church o wa n fami o wa n fami mo se gbonu church bayi mo ri pe kurukuru bo mi loju mi ori na mo loju ala yen ta fi wole ta fi joko mo se wa ji iru ki lele bo gba to je pe a o ti di omi nira nigba na abe idi la wa anything ta ba ri a gbodo lo ba daddy o gbodo lo daddy a ti ni personal encounter pe olorun pe keyan ti e didi so pe a ko wi pe fun ara re to ko ko olorun soro
1: keyan me to je nu christi
0: keyan me to je ninu christi ko mo spiritual realm to wa so ko ti si omi nira ngba yen mo joko a ngo ba di sunday service mama ri daddy mama ri daddy so mo de ti gba ise kan tori mo ise chemical ni mo kan gba yen eyan o ni ka se bo kan mi o be anybody so ise chemical ni mo kan
1: itubo chemical ki le fi chemical
0: se awon chemical ton fun ma nse awon industrial awon industrial allied chemical products
1: okay bi ka po nkan po mo nkan ko di chemical ka fi fi ko gbogbo nkan
0: ka
1: fi po se
0: ki to let one kan so particularly yen gangan ni mo fe produce ko de se kan ti mi se ma se mo ti se for many times in fact some liters 50 liters 40 ti e pe to gawa ton ba gbe fun won pe o ya ba won iwo lo ba won se Ibrahim ti ma lo se so ile ti mo confession na just 5 liters mo produce so mo de gbe wale mo fe wa se pe ma se ni Sunday yen o bo se di ijo na ako ni program na ni mo wa fe tete ma lo pe tori a tun ni program ni another branch ni ro lejo yen mo pe kin to le make e kini ti lo se nti mo fe se yi tori mo ti gba wo lowo eniyan ti pe so ngba mo de ri o wa ri pe oju mi le pe mi fe dupe rara o wa ni kin wa mo kunle o ni boloda won ni o re mo mi wa ni ile mo de lo laarin ose mi ba won so mo de fe lo initially o gangan ti wule ti mu ya mi laje tele fun mi yo n ya ni eleni ka bi omo jere omo kemi won ogun ati baba mi fun mi so mo ni eyin na de

0: na to wa nbe yen to je yen daada si mi ti wa yen da gan wa yen like mi gan tori Christian convert ni wa yen na mo ri pe wa yen oju won le si mi gan mo se nlo mo ki won won da mi lohun aso ti so fun wa yen o ti pe won pe e wo ya lagbaja afan lo nlo yen o te ba gbo pe ni tin sele si e ma bi mi o mo so fun pe ko ma lo o ti lo eni eje lo pe on lo wa nta lodo awon lagbaja yen o ni rara e mo lo pe ko ni wa ibi to fe ma lo do awon eyan re ni e sa file ke kan mo ni le ni e fi leju si mi lojo yen temi o mo bo de dele mo fe produce so normal mo se so mistake kankan sele kekere so di pe chemical yen o kan explode si mi loju
1: chemical is o bugba mo o wa bu mo yin loju
0: so lo fanti eyin ju mejeje fi wa
1: so lati okay now bo se bu yen ki se pe oju fo loju ese
0: no mi n te ri kankan mo loju ese mejeje
1: lati gba yen
0: lati gba bo wo pe won kan sare mu lo si hospital kan do e pe awon na se awon se kan but won o mo npa kini awon kan o pe kan sa fi le rogo gba
1: koko esa ni pe lati gba yen
0: so oju eyo kan pere ni o kan ma ri rabaraba ikeje ti e ri kankan rara
1: so
0: e kan pe to ri rabaraba yen mo fun ma nlo ile mi o ni mo pe boya afi tin ba so
1: okay mo nbo iyen igba na
0: nigba na
1: so igba nti answer si ni pe lesu koko n ta n so re ari asiri pastor ade so fun o di wahala woli o di wahala o di pe e fa so bo loju jade to ta ba ni awo na eyan se fe wo kini se a di pe e da so bo loju jade po ron so si
0: on da asi be ba se n de be so lawon eyan ti wan ba mi pe ah iwo na si wan si ba hun daddy ni o mo lo o si lo won ni ah daddy ni mo lo won ni se won so fun be ni immediately lo ba wa se mi so ko ma lo jini jini e mu mi le so pe rara mo ni be ni e so fun mi so leyin igba yen oni kan gbo mi kan wa fun mi ki mu pe ko flush ise kokun jade lara mi mo mu yen bayi mi kan mo to fa ti mi se so pe ah iro daddy n pa o iro daddy pa o ma yen tun ma n so pe se bi mo fe wa pe won lawon ti so fun pe o mo lo ni bo anywhere lo ni ibi ki bi to ma ti ri mi ko kan so fun mi pe iro lo pa mo mi
1: oda
0: gbonun kan le jade
1: tori mo bla ni seju marun si tori mo fe ki awon eyan o oda tori mo fe ka awon eyan ti e so gbolohun meji meta si
0: okay
1: now e je a fi gbogbo oro leyin igba ti oju yen fo e tun lo odun ka tabo nso si
0: be ni so mi re ku abandi kan to wa dogbon fi mi se nigba kan mu mi de be o wa bere odo kan wa jo joko laarin bi boya ojo keji mu tun pa lo o ni bo de ni bo lo se mo ni mo kan ri firi firi mo ra won color kekeke kan o ni won to wa sele mo so fe ni kankan po ri kankan gbe po ri nkan so pe ori nkankan mo so pe ori nkankan gbogbo ti omo okunrin to n fa iwa yen to mo ni pe ko si ra fi ele legbe kan yen rara gbogbo to ma fe se bayi to ba didi je kan mo e didi to ba fe joko je kan mo e joko ma se be n po ri nkankan po ri kekere kankan se be n pe mejeje ori nkankan so ja ma lo bayin so a fe fi se kajo ni be ni olorun alaye gbo
1: bo se wi ni yen
0: bo se wi ni pe a fi se kajo ni mo wori so ibe yen ti mu iye yen ti ra yan
1: bo le se wa lu lati fi se
0: so n gbo wa di pe o tin lo bi ose meji si nigba yen ati fe ma wo bi no ati wo December odun yen lo ba so ninu awon suru alagbara ta leyen na ni lo ni oluwa so fo hun wi pe ise iyanu bi ti gba ni
1: yo sele
0: ti Jesus se
1: ara meri ri agbaya nu agbara olorun
0: yo ma se fara ni oluwa so fo hun pe afoju ma riran lale so n gbo de ya o wa o se rabaraba ri bi se gi sogo sogo rigi rigi to fe se o fa aso ra mi loju o se gbogbo e o se gba o sawo in to le fa ni pe 2-3 days before ojo yen program kan ta se ise ti fe ja because oju kan ti rora le pe mo ti le move so ri pe mo ti fe mo da move ri pe kan kasare center fe se yen
1: oye mi
0: so lo fi se so o ta pada se pe oju ti riran o nkan kan
1: so eyin na wa agree pe mo ti riran o
0: so o wa man ka ji bo se ba ibo lo wa left right meanwhile mo man respond si projection to ma se fun mi lo hospital to ma gbe ina si bi oju otun yen pe soke lo wa ma ni up to ma gba sare ma ni down right left center yen oju kan yen so bo ti ma ti wa ni church ma se pe mi ri nkan kan mo so
1: okay, lati fi deceive awon
0: eyan ki emi mimo foriji mo de pe mo ti ra anugba ogo ni fun Jesus.
1: no osa esa se la mi ba npa haleluya ni ba npo pe agbara olohun mo re o
0: moment yen gan won gbe sori facebook ngba yen to se gbogbo e
1: pe wa wa foju tori na
0: tori na so ohun to wa sele ni pe o ti expect pe boya ma ma lo na fi so awon oro kan te ko ye ko si emi na ni ye ngba yen pe okunrin ti fi nkan se mi te ke mi wa lo lo wa bi gbogbo awon yeye ma fi mi se yeye ma
1: mo bo ojo ti ojo wa ti lo
0: ogun ni folowa
1: adupe lo bi ta ba de na da eh o ye ke yara le da si o ye ke da si o da mi ke boya kini gbolo nkan ko to di ko mo bufe pe sare mo fi pe sita
0: eh gbolo nkan yen na ni pe emi o so gbogbo ile yi lati fi boya lati fi doti eni ken abi lati fi so nkan bi ko se wi pe aran mi lati fi iriri ti mo ni yi tu awon eniyan sile pe lati ma ni personal encounter pelu olorun won funra won lati ma ma gbegbe si aye won le baba mama kan bi kan ma direct
1: ki won ye wa mireku ki won wa jesu gan
0: kan esun
1: awon eyan fe pe wole asiko ki to ki je agba pe be to si ye ko je ka ma gba pe sugbon boy oju ojo seri e lo e wa ba mi se ni soki 30 seconds aye sir
2: hello
1: hello e ti wole o 30 seconds
2: e kale o
1: Yes, sir.
2: O ko lati mo tun la ti.
1: Ki le fe ba wa so?
2: E le fe gbe nta.
1: Yes, sir. Mo ngbo yin dada.
2: Okay. O be so pe eko nla ni oro ta jo lenu jo Ibrahim. Jo ti ti ti ti ti agbaye pa wa ta.
1: Mm.
2: Ajito ni ara ajito ni woli.
1: Mm.
2: Woli. Woli ni ta je ko woli ni ta je ni woli ni ta jo eko la yin ti.
1: Ese mo
2: dupe.
1: Ese mo dupe. Ami thank you ese. En ti ba n wa wo leak ti n wa miracle ka oju won a mo riku oju akire ka mo riku. Hello. E ka le o. Eyin radio yin esile die.
3: Tele ku se wa ki alagba yan o.
1: Awon na da. Ami o. Ami o.
3: Ami o.
1: Won po gan ni. Won po gidi gan. Won po, won po, won po. Ami o.
0: Amen.
1: Ese mo dupe sir. Ese hello, e ti wole. 30 seconds ejo. E ka le o 30 seconds.
4: Won ni je ju baba lati lo ra lo npe.
1: Ki le fe ba wa so?
4: Tari o ti gba ti awa kristeni ba to mo pe ajaja kan soso ti olorun ti ru wa ni ka kede ni rere dan la ma to bo ṣugbọn se yi prosperity preaching gbogbo e won fe ra church bus won fe ra je oni gbogbo won preach aja bibeli so pe olorun ni farao je ki awon eniyan mi ki o lo lati lo sin mi
1: beni
4: so ṣugbọn a get it a tin get it wrong olorun ko ṣanu fun
1: wa ami ese mo dupe
4: o daro e kuṣe
1: esun ga awon nkan meji meta ti nba wi to ba ti jo mejo won o wi to rojo ti lo ejo 30 seconds 30 seconds ejo ejo na si radio yin die
4: hello
1: hello
4: oro yo ni daru
1: ami o
4: e se si wa leti folasade alagbado ni lati orita merin ile mo gbo program yin olorun di agbon ka to go o
1: ah wa mu do ru agbon wa mu do ru be ni be ni
4: se se gbe e mo da ke o e mo gbo ran de o e mo wa lori re
1: oda oda e se mo dupe hello yeah e ti wole
5: se ko ni gidi lo soro lati pale ya oda se ko ni gidi
1: oda mo ngbo yin dada
5: yes sir olorun ko jo ko sanu fun wa ni
1: hello e wa fa ka ke ngbe je consorcing yes
4: e kwa taro
1: yes
4: loruko jesu ko ni reyen ni mo mo sin leyin
1: ami o
4: daddy yen olorun o da ko lo yin pada se ri di beni soro kan o ni je ti mo ba de ma ba gbagbo laye aware ni down ke mo pe iya nti gbogbo wa nje niyan kala re ni down to so pe o ba boya ba ti bo sinu de olorun o tu wa
1: ami e se hello hello ejina se radio yin ejina se radio yin ejina se radio yin yo re o ti re ejina se ri nti e ngbo lowo lowo yi nti e ngbo lowo lowo yi ti n ba daruko bi to ti sele ilu ibadan o daru hello la ejina se radio yin ejo hello 30 seconds
2: hello sir
1: yes sir e kale
2: Isaac Latoyo
1: yes sir
2: iya mi o kan tun le sele seyan laye ikini afura re mo jesu ẹni tó kiri ìyanu yẹn ìyanu kí ìyanu ni ó máa wá kiri
1: bẹẹni ese je ki wa mo lo eni ti ti e o ti ba ti won fe ko ati ke ngbe sise woli fun ten je gede ten je bepe ti yin ba yin e ti mo ni te ba tete gbon o le je ko doju ale kalaburada o to mo pe eru ni ngbo ba dijo mejo ma salaye soki die bi iseju marun lori eto tale yi ka to wa tesi waju ni ojo mejo lori nkan mi ta tun mu bo kule belu lo ko ti mo je mi ni le gba pe mo gbogbo pe to ba ku inu mi odu te ba je ko darun la ke to mo pe number mi ara nfesin mi ara yeso kuta ke mo paye lo mu aye ko ti en ba ti lo ara re nloku lo yen o fe siki won wa powo ti ba e dakun e je ki un ti gbogbo pe to ba fe pe mi tin ra aye gbe daada pelu ayo ati idunnu e je ko di aro la amo number te pe mi sire 080-63-02-61 only number at me ti e pe mi star abo to ba le daro la that will be very much okay the incredible life change si ku tasore emba fe ko pe number mi ka jo soro oluwa ti asiko ni o si tori leyin isele to sele yi awon kankan tun sele si arakunrin mi to to a pada ja so pe to se wi pe sibe sibe na inu gbogbo ka sa mo dupe na ni eh sugbon tori fasiko si a ni lo be yen opolopo kan la le so lori eto yi o eye tin ba juwe church mi ni meji meta pelu eri awon eleri bi iru eleyi ibadan o mi titi ibadan o lana awon woli yin te n ba kiri won fi yin da majemu o oda o dijo mejo Esse um, esse um, esse um, esse um.

0: Terms and conditions there. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: Majo Suela Timagua at Latite, the Walori Bukoni Banitore, 32FM949.
2: Ben.
3: Honorables, nisa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojobo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke ka si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi trophy premium laga oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o
4: tọ yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
5: eto igbeyawo laye
6: ajowo eduro na jare
7: bi lo sele
6: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
4: eh ni tuto
6: ka sa so pe o ti ran won abi
4: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
7: e won lo tun je cdk e bayi
4: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
6: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
4: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
6: oluso agutan e so wa po
4: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá ràdọ́dọ̀ wà download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnard Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
0: Now the sound of millions put the wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now.

0: baba n sọrọ pe we ategbo ta tun so nilo re bi se je olohun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fe gori ite omo dido wa mo gun mo te onisu lo niyan baba ja ti wo sa bile to pegede olohun ni o ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re n tan ni wo be kale lota o so wo pe yawo re re nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to pe waye aise wo ni nsia ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni e ti so kale e ti ri oko mo na won gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye
1: eku dede wo yi o eyin eyan wa eto yi adaye ba ni oloye ewe nje adu bi adegoroye agbefagori ite otun oluwawo le ibadan awon ni ase onigbo we olodun dakun jo o mo ja fa isan logba mo si ja finira gbaye e ta fe kakeko kakogbo nbe loni baba ta wi lo ni abo ndupe lowo olodun ka si dupe lowo oni sababi se bi olodun ba se tan ti on re da lowo enikan ni o fi so sababi ta lo sababi ti e so ndupe lowo e baba ti mo fe soro re loni igba ti baba e fe ririn ajo bo se mo kan keji re o wipe irin ajo yo san sowo yo san somo yo san sai ku baale oro n to di fasire o se yo ba bo won ni moto se loloyo o gbera o dele alawo o difa baba lawo ni irin ajo tin lo yo rire mu bo be o ire owo ire aya yo ri mu bo be sugbon o woju baba pe ewo to ni sugbon e ti lohun o rire owo ire aya mu bo ewo sugbon be pa je baleru iku kini o pagba ta ni ba po lori e nbe won ni ogun ni o le wale ha sugbon nigba to ba ti mo ko ni si wahala tori pe ogun awitele ni ki paro won ni ko setutu kawi afokafo kawi baba yi setutu o leyin to setutu o morile ile awusa ise wo baba yi se ise agbanila ni ka dani lohun en to ba nwa ajo latun losi ise ti baba yi se re o igba to dele awusa o bere si sise bo se bere si ri se re o olohun si pe gbogbo n to ba nse fun won ko ma je fun won ko pe ko jina baba ideni to ko le kini riri se o tun duro o tun di pa ko le keji se wa ri gba to ko le ale keji nireti wi pe awu looto won ni ogun ni o le won ale amo kogun o to de na bo n ba ti n gba fefe ogun iru awon ile to n ti ko to n ti fi di owo mole enu ko n o ta ni bo n ba si ti ta ohun le mo mowo ebo wale kawi afokafo kawi leyin to ko le meji sile awusa o gbianju lati kole kan si badan to ji orirun e wipe ile labo simi oko mo n ba dari pada de inu ile na lo won mo gbe idire te kole kan si badan o sise titi eyun o se agbanila o se fun bi ogoji odun nkan lo dede ko pe ko jina bo se di wipe rogodiyan kan bele re o bi baba yi se di pe ile toko be okota o di gbadagbon o pada wa si badan se mo pogun awitele ni ki paro to ba gbon inde ti o de badan adugbo ui lo de si se mo ibe na lo si ko le si inde to de o tun bere si agbanila nbe na awon eyan bere si wado re wara wara wara wara wara awon ni bara won ti lu odo ti e na pa opolopo to ti sise fun loke oya ti se re down kaluku ni tun wa wa lai pe lai jina baba yi si do loki ki pada baba ta wi o ke bi mara oko re mara baba ta wi yi o si ni iya laye mo amo o ni aburo mama iye to ja aburo ya re gbogbo dukia to je ogun iya arakunrin yi aburo ya won eniyan ko le lo ko mo moju to emi lo pe ni epo ni koko ni nkan nkan nkan die die to ba ri nbe won ni ko mo wa mu wa o lo lo su mo dijo kan bi awon molebi se gba oko ti nbe lowo iya ire o ti an si pin gbogbo re leyin ti an pin tan isele abami kan sele si arakunrin yi gbogbo ero titi ma se tiketike lodo re o so di po di wa ire o ti o rero da lo mo ha kilode o wese wese o babusari dewo sugbon sibe sibe pabo gbogbo e ja si ose kini won o rero ose keji won o rero ose keta mo ya ndi bi osu kan ah ewo re aporo lowe omo laronu igba to to bi osu meta ti nkan lo dede mo ikanu awon iyawo e bo se pere baba alagbaja oni yin bi nkan se lo yoda e ti wo ra yin ran du ah oun saajo oun se gba oun ah eyin omo pe fitila kan iriran ri di are itin be le yi o ta pero e jade soro ara yin lodo awon egbe yin e lo omo nti ba nsele ati ntese baba yi o ku oro yawo edanu oro so to oro so si ti le fi mo ibe lo ti a so si nu pe ah e baba to bo ndi fangba to n e lo rin ajo njo si ko won kuku fe kan pada sodo re o gbera igba ti ododo baba won so fun pe baba ti gbese o ha inu e baje won ni omo banu je lo o to baba o si laye mo amo omo ti baba fi ile o ngan o kaju e onito ni adegoroye igiadubi agbefagori ite in lo ko ti won pe wi pe odufa ni an tete si sese ntaye wi pe ise ni ko ma se won ni ni gbogbo awon eyan won ba tin da won lohun leyin ku baba re to adodo agbefagori ite oba fani gbolohun won ni ha iwa baba yi bo fi egbelegbe owo to fi sogun won ni jaja obo wese won ni joje kikidan to se ni pe o se tutu baba yi se tutu looto won si fun ni ose kan wi pe ko ma fi we bo se fi ose yi we tan odo wa le baba yi lala o si ri awon meta kan enikan joko sowo otun enikan joko sowo osi enikan si joko saarin igba ti o wo en to joko saarin fi daada uru wi pe aburo ya awon ni ti agbogun lowo e ha okunrin yi bo se bere re pe ah eduo mama ke mo fi se yin te fi mu mi lowo le iya na daun pe ki le mi na fi se o te fi gba dukia lowo ohun eleyin wa so pe dukia bo ebo lo nbogun le babade to won fi wa ma yaju sogun le ya ohun lowo ohun lese nbe ko si ntokan nbe eh won so pe won ni igileyin ogba nigba ti e fi wa gba agbanila lohun omo nkan kan pa re mama se bi bo n ba wa ba yin e bo won ma fun yin ni nkan awon ti a jojo ko won wa bi ya ile re pe e gbo ntokunrin yi wi se a ma fun yin ni nkan looto o ni looto a ma toju hun ah to ba wa je be a je pe latoni lo ko to lala si mo an mete ta si panu po pe asegun won ni yoro wa won o tin di laaro ojo keji aburo ya re to lala ri loju ala loko kika aro pokokoko o le o oje iya lenu ejo enikan lo wa fi sun wi pe nkan bayi bayi lo se ti baba yi si so wi pe ko mo binu ohun obe ni soro nku nbe ti o ku nbe o lo ro alaye fun agbefagori ite to difa fun eleyin o si so wi pe awon agba ti yonu si o oro re o lojutu ma lo opolopo awon ti e ti je lowo tele won ba bere si wa san awon alejo won ba tun ti wa ketiketi debi wi pe gbogbo gbese to ti je o bere si san inu e dun oro yin se agbanila ni kayefi pe ah ase looto lowe agba to wi pe fitila iriran ri di are inu e dun o dupe lowo olohun o si dupe lowo oni sababi eyi lo si wa ni ki won bo dupe lowo baba ta pe ni ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite to je otu oluawo le ibadan general ero bani soro won re o 080-26-0141 080-26-0141 ati 080-53-45-9223 080-53-45-9223

alikase jani kala o otun oluwa wo le badan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gu mo te onisu lo niyan baba je ti wo san bile to pegede olorun o ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aisa wo ni nsia ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwa wo le badan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sauce ni ati sokale e ti ri akọ mo na won gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun oluwa wo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye.

0: tikiti won ni pe e to ba se dada to se kini to si a program yi dada lale yi won ni ko ba se kini ko wa jeun ofe
1: wa jeun ko
0: ofe
1: ko pa la ko so gbogbo e la keri si ma se
0: se deri deri won ni eh bi o de ba ti wo ninu se
1: ba ti kuro ninu se ah oko mi
0: emi o gbe
1: a lo mi lawo boyo
0: ba yo
1: yibo ile ni kura la
0: gba yes mo di oyibo gbe ni mo gbe mi mo gbe ebo mi
1: ibi e gbe ebo de

0: bravo mi nagugba gba mo daru enemi to ku mo sugun la kan be oni ma so ko ba abi te mo pe e ku ri bi mo mo sun mo wo e ba no kan o saro e to ku a saro ara wa ni
1: wallahi e ni lo ti lo o to ku ni ka mura
0: oh god
1: gbogbo ti o ba si se ni ana oro to ni o pada di to ba di lolo
0: and the whiskey olori we was so what so we give me se wo se wo olori se wo se wo whiskey o ku 300 million le pe and the man yo mo do ku
1: oju ti owo
0: oduwa to ti owo
1: ah
0: olo

0: tin ka ko bi loro ijeta no ni iku danku ma ya emi atogogo e wa ri iku iku ko wa gbo iku de se be no separate
1: iba ti baba ju ba ja ko eni ai mo ni ku iba ma pa amo o fun se
2: me nkan bi o le ni bi ogbon odun ogbon odun ti esi lapere ti ireti wa laye ade ko la ireti e ai ko yin ka ko ri lo mu ire ti wonu se tiata o to wa je po to wa do sore la be ni wa o ku ti ba si o to do sore eh o to sore ti da da so ki ti je gba yen kan o da da so
0: ni be o ti ya wara le
2: o ti ye mi be la ba le pe da da so
0: o ti ye won
2: eh
0: won wara le
2: so wa ri ire ti bo ti ba di pe yen tele o a to interest gaga pe ki gogo fe wo do ti mari gba yen
0: Alo
2: mi lawo.
0: Alo mi lawo. Wo ba mo okunrin se ri.
2: Iku o mewa o. Yara bi e nkan bi se ogbe won ti mo ti retire. Iku o mewa. E tun de ko to agbe mi se wa gbe yen o gan ti ku. Iku gan ta lo da iku na do lo. Kini ku oh god. Oh.

0: ipo wo ni saki omo ogugufe wa lale
1: ah omo yen
0: ti omo te pe ni kira kira
1: o ma ke o ni daddy o ni I'm going home, I want to go and see my daddy before ah in fact ibi to mi te ti jabo loju toro temi niyan ijo omo o se oro ti pe omo yi na lo jade si oju aye to so si ta to je ki gbogbo awon yawo eyan mo pe ogogo wa ni si bed o lo ni ah o ma ni fe ara won o e ma rogogo ba yan to ma jo ni sha ti shaki
0: Hello.
2: Oto ni pa wa na lowo kiri
0: mm
2: ngba to wo wa wa ni na lowo duro
0: mm
2: iku bo ta rin won to ti mu ko nbe
1: ah
2: ah olo ba ni fori bi won o
0: amen
2: ewo mo re to te post ni won sori social media
0: mm kira
2: iru ko wo lo mo yen fe wa la leyin
0: ah
2: olo mo anu olo ba ni mu ipe bu ko loju ogogo Olorun te won ti a fe fe riri o.
0: Amen amen amen. E ti e do na ki la wa si laye gangan na. Ah, mi o baba so ti pe pe ki la wa si laye gangan. E ki ni wa si laye gangan. Ah, e yo wa laye o struggle o se se se o we at the end
1: of the day. O la se ma ni ki a ma wa ye maya. Gbogbo wa ye maya, gwa ye maya aye o le ti ri e o. Oju ti owo.
0: Ah.
1: Oju ti owo oju tu ti ipo
0: ogogo lo
1: emi ni bayi oju ma ti gbogbo e
0: ogogo lo
1: e ma ja waye maya tori pe gbogbo wa la se kini
0: aso
1: kan to je same teledumare da fun gbogbo wa ni ku
0: hmm
1: ko seni ti o ni lo emi mo laye loni emi mo lo lola lojo kan aju gbogbo e le na
0: oga
3: kini ka
0: lei hey ogogo ku o

0: prayer love barki. Awa do sabo do laya mutu abada. Awa do sabo do laya mutu abada. Me ni ayeta wa yo o si kaka kato se ku. Afi adami wa mohamed
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Tori olorun mo o mo ton se to da iku le. Tori apere iku te mo lo si meka lo le ri je ni apere iku. Wa gbe mi ka ni mustalifa. Arafa kan ni pe anan ni arafa okay let's see kan ni pe oni ni arafa ni ilu meka ori larafa to ba de ale ru ojo oni won ko yi lo ti re pe ni mustalifa e wa sun pelu iha kan bo de se ma si oku oku muslim iha kan na ni nu tare o fe
1: ke ya ma fi dan iku wo
0: gba ta lo gba se mi lo bo wa dide loru bi ta fi akoko sun je wa wo awon yan pelu aso aram ni gbata lo mo daba pakaja ye obirin o lo okuri o lo oba o lo ijo yo lo gbugbe ni o lo
1: bene
0: at the end sir e kan ri pe ah e ni obirin ni wo awon tele bra okuri ni wo anybody ni wo keke leye aso pakaja ye ta pe ni aso aram e n fi yan pe bi oru se ri
1: oh
0: no e ni won fi yan wa yen
1: bene
0: mo fi ba bere pe ka ma se daada ka ma se rere to ni do ba ni e bu du ba ye so po gogo
1: aplau
0: seleto kan wa pe ni yaya yayi yayi seleto ni pe n to ba gba ni efu o
1: ah
0: ma yo bodo ku owo ti e ba obitibiti owo
1: o gbere o ti e tu lo be ni
0: o tun lo
1: o lo yoju se won be pe dapon ogogo omo kulodo bodo ku
0: o ti ku o
1: won ba ku de.

0: gbati mo fe fe yen bo ne wa ni pe eh ay ya sa pa bo to won to tele yen bo bo ati do le ni se bayi iwo ni won bo aba gege bi oko yawo mo pade bo lo do pade ise pade yawo lo do na
1: isa
0: yesin mo ayesi ah ayesi ah a do de a do jo wole ni

0: in good.
1: Well, let me hear
0: to. Oshu pari ori yen ko.
1: O mo yo guru na ni.
0: O mo. O yo guru. O mo yen. Ogoni ogoni.
1: O mo yo guru. O mo. Yo guru ke ni.
0: O mo o ti in good.
1: O le ti good bayi.
0: O ti in good.
1: Ibi te ba ti ni e di agboro ri ayi.
0: E ba paro o.
1: E ba paro o. E ba paro o. Be ni na
0: o. Ah. Lati bi ose me

0: awon yemi lo ki ado ti ninu eyan mo eyan yen wa na e wa awa badan bi ko si lu ta le ko mara
1: olohun apero mara gan
0: gan ni olohun akwero mara ko se ti to re wa ko se ti to re wa ko se ti si ore wa akwero di mara de bi
1: pe atasa o ati bo gbogbo won ti wa lonse
0: e be ni gbogbo awon eyan pa pa pa a ni ota
1: be
0: ah ni on ta
1: ka ka ya kan na ni gbogbo wa na
0: wallahi mo ya kan na ni wa o
1: lai
0: abon mo yan wa mi wa to pe e wo ditile ni South Africa kan li awon yan du
1: oh lati ibere aye ti won mo awon lo mo mo to mu awon
0: so yo ri be
1: ko ya ri be o
0: ah won de yan lo do
1: lo re si ri ba kan Nigeria na lo koko ri o
0: be ri Nigeria ni
1: lo koko ri
0: awa ni awa lo awa ni awa la ma la won e ma won gana gba won nta won gana wa ndo si chance to make up se awa ko la gba won todo
1: awa ni adi awa ko i ko send to dodo wa ta gba
0: e be ni
1: ko si eh o la se mo wi pe Nigeria ti e tin da bo agbara lowo Olorun ko de ni baje
0: ami ami o tin da o ni a tin da o o tin da o
1: e ko meta na lo ma nje lu o da
0: eh
1: ti na ba ti wa sina ina la wo awo osise ofisise ta fi le ma gbonje sori tabili bi number ti wa to mi wa titi de da se bo lo ti so le kan ni titi odo yo lo olo lo ti ran
0: wa fun titi yo wa ka jaye ah ah ni oloselu le ri awa ka jaye ah ni oloselu ke kan wallahi I me to da ko wa ka jaye fun pe mo to wa ka jaye wa ka jiya
1: eh
0: wa de aye ka
1: ade dibo fun mi ma ba yin se
0: yes ah dibo fun mo di en bari do wa su pe ka dibo lodo wa ni wa ka jaye o a jati opo ka fe mi buredi ati e je gbese

32 FM Lower 94.9 Lori Oke Premier ni Makola Lubada ni ayin e ba gbadu alomi lewon yin lo akwe presenter to ya boska ati kemi o ni kan ni kemi ti kemi ti ko leleyo

0: Obede Iwo in Osun State. Obede Iwo
1: SSC.
0: Obe lo ki gomina won to se wole lo Osun.
1: Mo mo pe eyin na gbadun e.
0: Bo da ti ma jo, ti ma jo gomina ti ma jo.
1: Dia now.
0: Eh?
1: Boloju.
0: Oni
2: awo nikan. Le fi yato.
0: Ti ba di gomina.
2: Ta show kan na lejo ni.
0: Bo lo mo.
2: O ti e se ba be ya kan na ba kan na lojo bi.
0: O singing.